0: la masjidu aussi sa ala taqwa min awal yawm ahaqqu an taquma fi sallallahu alayhi wa sallam ak nu rok sun jamonay tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamonay tay mune ko ndax daaira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yel mun amna ko fihi rijalun yuhibuna an tataharu daaira bi mala wax ni fihi rijalun yuhibuna an yatataharu ta wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay gor yalla pire et dire nya nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nya nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyens lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itil parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super xew ñaar demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu liñ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara jé bo ma nga feulé ci rayba ñewna ba daara jé mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba taw non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par lo wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëy rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may til al ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye terewul yalla neena amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mun ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ ne seigne touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mun bo demé da nga fekk ay goor yalla yo xamni seigne touba rek lañ gëm seigne touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben element la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day doon ko xamni bu den nit la boko misalé ci nit day doon ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum diriséwul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku di ta top moy ma fi nek ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bimu tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel leen yeen da ngeen ak perte 10 perte lestek ñom xalé yi mel leen yéene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di leen napaje di leen nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolou nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koko jar na joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne salim serigne salim serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jamburi jang alquran ño bokkal yu ñi tudd ño bokk neeg yu ñi fana lool mu setlu won nako ci serigne salih mom mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit kan dalik a dala al masjidu dirar élément bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tudde wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutassa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar muni waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp muni amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoo mata togal ñoo mata considérer ñu radical ñi nga tegg len fele أحق أن تقوم فيه نخ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المتطهرين
1: ينود تاكوسان يين بالنو يفك ما نتي وقتاني
0: سن برام ني أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم ديغا دي اك كيسيون لا yalla ni yonent bi ginaaw bima la digale jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun am muri ko wa ma nga lay laaj parti bo xamne dañ ko sos ci ragal yalla nga xamne liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok mo leen taxajuk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg muni wa yemuñu ci nak boole ko di sakku ngeerum liñuy def lepp ngeerumal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerumal doom adama minallahi waridwanin ngeerumal yalla dong lañ ci wut soxlawuñ ci sax jazakallahu khairan soxlawuñ ko ci ñom liñuy def lepp ngeerumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wedd nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legi bi nga démé ba nga xamni sédié tok légi té bëgguñu dispersé am bëgguñu ciow am taxna légui sëd bu né sax légui bu xewlété té ñom bénn oxygène rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi jëdël lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na naat bu garab gi dé bu garab gi diiwul rek bankas yépp dund waye tay buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel té señ Touba ay bankas bi dé nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarqiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orcas liñ xumo orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contar ko luñ jitéwul rek contar ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tékkalé aw nit tuddé ko Abu Amir Rahib nga xamni sëriñ bu jogé Sénégal ñëw fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
2: universita traditionnelle o pour online
0: per serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne Touba fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne Touba radiyallahu ta'ala legi fofu sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen quatrième subhanallah subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacke mbacke yi ñoy pire et dire yi ñoy et royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacke mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke mbacke ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu di ko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Serigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur mom bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Serigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah ak kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan man le man ngulal Serigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel na man mani cundum ba kérok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bay ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fo jëm mani ñibbi ño ndir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ño ndir ñun kay dañu xamul woni yow ni nga man len waw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ji kongre bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy dispersé citoyen yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas ba mel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muniko gis nga parti bobu muniko ñiko créer muniko li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah saha jurufin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay bolé duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bisa ngi ñew fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni li la taxona jog moy dispersé fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom takkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi muni det والله لا يهدي قوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow légui atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi

wala wajjo xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yaron sallallahu alaihi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol wajjo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yep lu mi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama class gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg Cheikhou Bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde fayd urrahman rahna ca mimi neena al khalbu minya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa birahman qad alima aw wa birahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde

muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu maam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min señ touba ni yalla defal na ma al khalb sallim dañal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbone boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolu resut ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñiko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhir ila akhirih do ma ram bi waxtu amé al khalb sallim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalb sallim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alaihim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dutu mëna lek dutu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawati nak wa iza tuliyat alim ayatuhu sadu imanan muni rawati nak bu fekke ni li ngeen di wax ci yalla da nga leena jox ay proof da nga leena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa iza tuliyat alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak seen ngeum day gëna doliko seen yaakar day gëna deugal muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé ni ma bal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli
wor munu joxe adiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna len sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alcorane ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dund yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma lal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko lu ñuy diine waay nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobbu leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamign ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemign kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat nu ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fi waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allatheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom té lañu yam dédé way ma rasana mi fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu délo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaiku humul mu'minuna haqqan lahum
haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ko ni man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram ñuna muné moy xaaliss yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la boy len joxul ñu xass la boy len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor munea muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni wenen ma atalla al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man señ touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko señ touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubam amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul tagat am nañ ngor bu toll ni leen jox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu
ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga kuñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabarak wa taala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko bien mes fompu leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yañj leer nañ sun borom misale ko al qalbul mu'min ani moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka bën yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaaré ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxé ëll ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam bam meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xam na ne limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات في مصباح المصباح لتخ في سجاجه سجاجه كانها كوكب دري كانها كوكب دري
mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum wax set leer nañi yañi ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dañew ak borom xol yu leer yoyu nga xamne ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di sonu di len top de muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamne ñom poussuñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañ nga xamne ño doon pouss di pass nga yeur ko te jëfé ko te man in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf lol la señ tiba wax señ tiba neena bo ñewé ci jamono fekk fi señ bo xani poussul passul muna muni demal ca le señ sa nga xamne ño daan pouss ak pass lañ bindoon nga yeur ko boko yeure bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk ko fi señ bo xani day pouss ak pass muna muni yow pouss ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jefe te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legi bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la len di rusé ba legi sun borom ga ñooñu lay rusé comme misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlol jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñooñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jambo de sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk minia muni ak luwa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon andak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom na li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoté yalla alag wa rew ñoñ la wa society bi gëna doye dal ñu la wa society bi gëna doye dal waaw
gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Alkoki an alim al alama mufakir fakir al kabir aw mufakir al akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop Alkoki ci vidéo biñ ma yone ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat señu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg di joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def do reer ko ci def do reer señu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñu war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rom seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jàngalé wat ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba liko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tilgal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucci adina mucci alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ
Seigne Touba lim wax ci rukhs ñu top rukhsa rukhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek Seigne Touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit gratuit gratuit bo jule ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah ya subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bëlama aw tass nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ daralul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wu tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko kenn ku ne xamni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuxu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fekk tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom benn yoyu bo nu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bu nu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolu moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal usman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam
ci la yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonante sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ne bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar Allah wala sama muy lay lay gis wajjo xane day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xani ben jiego rek bu ko jiego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna Omar juk wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal xiyamé yalla def luko neex ñu ne ko deet honor mbir mi du nonu de ko lun mu yassuru lima khuliqala mbir mi du lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobé def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ko lun mu yassuru lima khuliqala al-Hasan al-Basri ak ko ci melni imam al-junaydi al-baghdadi imam al-sheikh ahmad al-rafa'i imam abdul khadir al-jilani sheikh abdul khadir al-jilani ko imam al-sheikh abu hasan sasiri imam abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matudu gañoni le ila akhirih ñoñ ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax wala ma tasawuf jekele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañ yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassouf mu ni tassouf dal moy da ngay boole liggé ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassouf deug moy da ngay boole liggé ak jaam yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaam yalla dong fasta say loxo bu ñepp melen yow légui adina bi rap ta sun borom bëggul adina rap kon nitu tassouf day boole liggé ak jaam yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tassouf jëk yi ñom dañu topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak luñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu nuppi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba nuppi nak bu fas yene jëfelim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nuppi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfet dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu mbass moy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mo antu sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut
da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat ya ak madame bouss kenn mënu leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mess mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xar gal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammilo ni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wélal boko xolé defini madame Sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ten musto gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ni ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp ben la rek ñoo bokk luñ wax ni ni dédé ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante bu liye ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq bo gisee yalla am wayema muna mu ne xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëndim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al-akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al-awwal ila al-akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al-akhlaq te daire bi kat makarim al-akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al-akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat né lañ ñuy wa daira makarim al-akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi leen yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni leen wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fil ummiyina rasulun min um yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa huwa al hikma in kana min khamla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len defar seen bakkan defar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin sa
serigne sosu serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wa lasi bi asri ummiyana rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu almin kitab alhikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma djundiko légui serigne ci seigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamné day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslan jodi mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa biaksihi infasal en tibara di la woneena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mun way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogou do fi jogge do pousse to passe joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay dugg ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggey lola lolou moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yënd ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo di ko yaay di da nga bëgg lu tigo dé minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamne digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni
nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis ku wedd nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wex te dotu xonku moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonku mu xey wexal ko tal cialo ko lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon ñiku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ak ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben jumtu way bobu la moy be hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélégi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kele mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xani mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër di nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dootu xam sax luy sharia ak ilaahiri ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé la ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texé di bamuk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mune ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nopi am lu mbëgg wax dongay li mbëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinji ko ci suuf lolou moy bin isara cheikh saliou mbacke da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bin isara
bil isaray batay day tekki moy mu jundira tur yalla wi famu ne wer tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Amadou Kabir Mbaye masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun ni nangam ma daldi bind

mune ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu se da wi ci babina xamna sa wërseug la maneko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jangale fi sabilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdusalam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon seri sangok seri mudu bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dombu yi jigen waye comme dongay jigeni ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len manate xajjale tayit da nga ci sonn lol ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongay jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ngi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaan wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran

borom bi wax ni ya bani israël askuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni fadaltukum 'ala al-'alamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikul len sen borom lim len defal ci tiranga an'amtu 'alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulu sa deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël tan lañ mom soufus palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatul mukarrama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni sunu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu maam adama alayhi salam nok xawa bi leen yalla wacc ci kaw suuf dañu daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté Khabil ak Habil bi ñewé Khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub Habil so také cheikhub Habil moy sa soxna bu ko defé Habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub Habil kon duma nangu Habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atulen lu len yalla di atté muni kenn ku nek na set la muy liggey mu jaamo te yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke aw ma deug legi muni boba ki nga xamni moy Habil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy Habil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahima alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna Khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamni mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy Khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer Khabil mi dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew
gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banexu ba kanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam khabil legi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom wal yeek mu xexat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xexsa xam ngeen xexsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom xexsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy xexsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul fer mo am ndax sixsa ñew na tolanti khabil mañu rayon legi yon ci yalla sixsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dani man dakkuruma ci diine yahoud sen règlement biñu teural dakkuruma it ak diine masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci shari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci mbeddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudu mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor ko jëf wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attekat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atteindre waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ngëngëte ak jubadi
ak am nijaay ju ñu wax amerique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ko ñaka yow jël seen bop jébal amerique waxna ba tay wallahi ash-shahudiya bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ñu amerique duñ la jaay pétrole légui tay amerique amerique lay joggé di ram ba ag shahudiya di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lol rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuti tuti ak covid 19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek di indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yuna danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirih wa ala kulli hal yalla mum umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñess ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer bu deewu nek serigne kossofal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne kossofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ni dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujjii ma décider ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xari cher nañ bima woyé jaaykatu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma wowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat man ko nan
lebal mujjuma man am mujjuma man ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doone akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diine yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ne radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddeek beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj nama ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ma ni man da am alal juma don ni won ci sama bay bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa doxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal kenen deug la nak do forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xadi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalisme ak yoy rek moko japp kon nak gërëm ñu leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkkeer ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko défé am jobbe ndjay xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi bajjan la légui jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji néna ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waaw mun waye nak néko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te so sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeer yi yëpp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeer ja dia muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeer ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'udu min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urid bimin fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digeent ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasi jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci njariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu lañu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xara bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam
laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral deegu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yéré yépp nawna ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko tak bakkar buma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindagumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow muhammad bindagumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraja am yow fo xamé muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraaitu ghawamil al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te tur muhammad la gis nga daf ko ci tur la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug muneko balma mak sama soxna muneko balna la ci daraja yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla balnako yalnako yalla jegal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won damay wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñet ñi senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasayi di ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasayi indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala ba huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jamb ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjib amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom
ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jëk man nako jox ku mujjii wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala señ touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngeenel mom ku jëk do ngi ko manam ku mujjii mënta am dara mi ngi aaju ci wolante rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala lol la ko señ touba tontu mom borom maqamatul harir bam ni al fadl lil mutaqaddimin señ touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jeuk ba rek generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëwale waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba legui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang legui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tétti ci demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko panda 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara ci alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayn ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo ñen bal ma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yatakallumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kero ba yalla binde rooy te bindegul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kero fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom mahamatu ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla mahamat am ci walam señ touba neena julil te selmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mahamatu jëk wax muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de
jëndal koko yow mo mumay dégg koko amna ndox su ne ci biir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal saab jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal saab jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dugg bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mu ni waw lan motax mu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat len ci li yalla bind mais bu len xalat ci jëmi yalla ji bo ci xalaté rek ak numi doxale mbiram da ngay rir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna ande mu daldi waxu ba ca tatu tefes ga mu jël wiitu ndox tank ci tefes gi ne ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej mang ki wiitu ndox ñu na waxna deug de mu ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi nga xamni sama ru mu ngi ci loxom buñ natton suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla ngi bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddiba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw non sondel bima tikka tal juroom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondel mana walla ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla manal raw lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koko moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu in balno sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi
wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sowu salum gannar comme niko wala di waxe est ni ñi wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yoy ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yenewi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xelmi muniko afala akuna abdan shakura suhudu daddu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko yow do far te lek mu ni ko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonu rek pour man adina dama dox ba sonu gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencer di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geejju go innaka la ala khuluqil azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermande la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermande la yeram lepp lu yalla sak nit ak ginne jamaa dadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada
dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bokk na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bokk na ci jikko borom xam xam yi genné ci way naka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bokk na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi muy rasuwar ak nubuwam bi muy rasuwar ak intellectualam bi muy rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg awani préparer yaram bi roogi di dugg leer kessa nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax duté daam ñu xon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñu xane ñi ngi duté ci ni waw gude jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramon yalla kon soxna señ diiw du sétane soxna muy def bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni re lek soxna señ diiw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolou douté la yont yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi seigne touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi
wa tuhrisi tahasumi gudila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena gudiyam day far bakar gudiyam day far ciona waye gudiyam day far sik ci xol sik duté ya alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yep ñi nga xam dañu am xol yu duté yep muna muni ñoko yobbe seen bop cheikh ahmed bamba waxna ci mimi ya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala anhu muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati ko lute la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba nena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek indalé mbek indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel way gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamene dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xipp rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta mu ne ko abdullah wa khadim rasul yow kan mu ne ko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko ayna muhammad muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako mune ka man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama bëggoon mu may ma audience waye neena duma may audience te ënduma ak yow muhammad niko nañ dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wajjulit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddiga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci soow jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soowub taw nga xane danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtane ci fajar gi non biñu julé fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi diko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtane sopam bobu sopem bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen leen deglu wallahi bu leen leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassam mubarak muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena
dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barké la non yalla musu ko sak guddi gu amé non worma yalla musu ko sak mu ni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd religieux lañ manam ay gidd lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alayhi seigne touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam danaka farata la ci yow képp ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqdimi la wax képp ko xamni gidd nga magal guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jiduko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jiduko ci adina dara jiduko sayyid alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu seigne alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def na fa bakkar kon buul ko firé mukk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudulu la wax Seigne Modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon di ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele nama bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek
alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal bi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh ruugi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar daf doon jang ci fi man bo mi ngi jang li ci imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi den wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako maneko serigne bobu de na maneko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara ja fa yalla so geume baxna bo geumul baxna mu tok bu mujj leg leg dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci leg leg mu ñew neke bobu ci serigne bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis maneko man da jangalon na la nahjul khadail aj borom nahbi neena bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jegi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné sëriñ bi xamul xey bu xamul dara démontrer ko li wone ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur tego leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou benn bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mudbar yi ne ko man mi la won sa dom ji ci eusel la ma yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal li soxnam dafa and ak ay sœuram salve ragazzi lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni mangi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man
lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënuma ko wone ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah ta'ala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne moudou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossal sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala lay basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp yamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan

saagu ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Ba tax sa wëddu fa inna xayra saali taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji màkka. Nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokkee poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset kuy aji màkka bokkal posetu ragal yàlla. Ñi yor kalpe kuy aji màkka yoral kalpe ragal yàlla. Ñi yor saak kuy aji màkka yoral saagu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra saadi taqwa. Loolu la suñu borom wax rabbi si tuwa jàlla. Mu ne waaye bum yem ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab. Ay waa ji ku ci am xel ci yéen ragal ma far benn yoon foo mën a nekk ragal ma rek. Waxuma aj màkka dong. Waaye ku am xel képp koo xam ne intellectuel la, képp koo xam ne intellectuel la, na ma ragal man yàlla ndax man rek maa jar a ragal. Wa taquni ya ulil albab. Yéen intellectuel yi ragal leen ma. Te pourtant boo xoolee yi yàlla wax fii ni képp ko aj màkka bu mu ko def boo seetee en général intellectuel yi rek ñoo koy def. Intellectuel yi ci wàllu benn arabisan wala francisan. Ñaari intellectuel yi rek ñooy def li yàlla wax nii. Ki nga xam ne intellectuel la ci wàllu arab te ragalul yàlla ak ki nga xam ne intellectuel la ci wàllu français te ragalul yàlla ñii la. Ñooñu ñooy def rafas, ñooy def fusuux, ñooy def jidaal ci jamono aj. Yàlla ni yéen intellectuel yi ragal leen ma. Ragal leen ma. Ndaw si nga xam ni jabari jàmbur la, jigéenub jàmbur la, bi nga nekkee fii ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanteeg moom yu la lislaam tere ba aj màkka jot nga ni ko dama lay yóbbu màkka wala kaay ma yóbbu la sa yaay màkka. Yàlla nee na ragal ma, ragal ma sa yóbbuwaate màkka gi yàlla taxut. Yàlla taxul intérêt personnel la. Am na relation bu am bu tax nga yóbbu ki màkka. Bu won relation boobu doo ko yóbbu màkka. Am ñoo xam ne sax nag far foofa la ñuy joxantee randi moom. Namos billahi minha. Nga yaakaar ni ña nga ci aj nga ña nga jidda ñoom jidda la ñuy aje ñoom jidda waaw ña nga jidda ñoom. Am na ñoo xam ne tàggu nañ la fii ni ñi ngi aji màkka. Ña nga jidda de jidda lañ jëm jidda. Jidda moom lu la fa neex def ngoob jidda lañ jëm. Suñ borom ni fa tasawwadu fa inna xayri saadi taqwa. Yóbbul leen wut leen ab yóbbal, wut leen ab yóbbal. Fi aji màkka da ngay wut ab yóbbal. Suñ borom ni ngeen gi yóbbal nag mooy ragal suñ borom. Ni kon nag yéen intellectuel yi ragal leen ma. Li leen seen kàttan may seen moyen may leen ko ci wàllu alal ba lu leen neex def ah kay man yàlla xam naa ko gis naa ko maa ngi ciy teg sama bët. Kon alxajj ashurul maalumaat. Borom nee na aj ay weer la yu ñu xam te mooy weeru sul qixda ak weeru sul xijja. Kon aj màkka bi samanin maxsuus dafa am jamono buñ ko jagleel. Du jamono bu la neex nga koy defee déedéet. Bi samanin maxsuus dafa am jamono boo xam ni ci lañ jagle aj màkka. Jaamu yàlla googu dafa am périodam boo xam ni ci lañ ko war a def. Béréb bañ koy defee suñ borom tabaraka taala bi mu ko tànnee dafa tànn ab yonantam yabal ko fa. Da xam ngeen ni jëkk sunu maam aadama alayhi salaatu wa salaam kaaba gi mi ngi fi woon. Boo dee jàng taarix da nga gis ni kaaba gi jiitoo na fi aadama mi nga xam ni mooy abul basar nangami miila. Aadama ñëw ba jóge fi

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyam màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé yi fayoo ci kenn. Kon aj màkk ak wokk ñu yemale foofu li ñu doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détail la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati adudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul madudi duna miryah sumal wuquufu listamih bi arafa rabiatul arbai kun sa ma'rifa. Señ Touba ne na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi, ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkka féete la penku? Am na koo xam ne màkka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu biniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkka moom nga bëgg a wax, waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal, waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañ wax. Nga gis ko xam da naan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren, mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkka. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkka féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem màkka, bi ngay doog a egg màkka, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la Hajara doon dox diggante boobu. Hajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismail, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans, bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Hajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu siwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jël 5%. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismail fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam ball. Kon dox diggante Safa ak Marwa
farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defina bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenti safa ak marwa dox digeenti safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajj arafa al hajj arafa gis nga ak lolu way man wax arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy na la fa jant soye na la fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat ñun te man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéri feñul na dimbu ndega wéri feñul na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa nak feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ wéñu fi wéru jottul wona feñ kon yoyu danaka jër ta wax yoyu mom danaka jër ta wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni magnan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njum ci la ku deful ni wa makka di def baxo njum ci la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa diko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolem actualité yépp la laal leg legi
ne mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fu ni ngay dugg fu ni ngay génn ma ne ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wasalam yonent sallallahu alayhi wasalam buy waxtaan fu ne lay dugg fu ne lay génn sédellah ñi ngi nodd kéro khutbaam boobu ci arafa fu ne laal na fa et ko ne ni sécurité ñi ñuy tour seeni dérat teguñu ko ci yoon injustice bi am fu ne laal na ko fu ne laal na ko fune laal na ko waye legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñing ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni shatadi jeexna waaw et yaay li tay dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati al-khaim ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hatta rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina asaban nar fi nga xamni fi nga wara armalé yow ki nga xamni yaay al-hajj bi wala al-hajj mi xala mo xamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mi xa moy juhfa fof moy milier bi nga xamni fof lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joggé sénégal ba lañu dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fa la nga xane fa lañu warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañu armalé moy birru ali mom lañ tuddé légui sul hulayfa wala bok sul hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi nga aji makka madinatu munawwara ga jëk jaar birru ali moy sul hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi baye ko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax saatul iraq bude ñi nga xamni ñoo baye ko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy baye ko côté madinatul munawwara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawwara soga dem makka su boba sul hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julik farata bonu pe nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya'ul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom la ñi sembulisé ñom ñaari ndax budé khul ya'ul kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla khul wala ahad nga yegle ni yalla kep kot dong ken rek la rabbi sitiba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alayhi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnabi neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayk allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayk allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga lola yalla lay tond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lola la yalla lay tond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tond yalla wuyi sina la man mi la wuyi sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga nday nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw ci tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mu ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneeni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diiné dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah salat la nga solon mel na nga melon niko aju doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekul makka lol tamit jar na ci bolé bo dekul makka mais féké makka nga dekk mom légui nak ñom ñaar ñu nga xamné rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamatu

tada mas nañ ko indil addey ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju bax fuko way jëfé rek yalla gis nako fuko way jëfé rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu mirage mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lele goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na leen yalla fay yal na leen yalla taxaw yal na leen yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessuna fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi leen di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reey fa sun borom moy jazakumullahu khairu jaza ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wèr wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaji kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté te déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna na kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong mu tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci dim ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak dem xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam djegal li mang la koy ñaan ci warmay sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéral ba nga ma bindé ma jox tok tesli bima téné dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur woko lekkelel tur wawa tur wu tedd la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko balnala ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu rand tuuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci tire tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddi ak beccëk dana tok mom yantu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yontu yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy bimu ximmiliko ëllëg sa mu delu ci ayaw no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak diwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay gi te top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fukk ken gëmuko ken motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garaba ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne gu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma adiya mu ne goku garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma

garabu kay dum la serigne bi wuti talib muni jeruko ki la wara gem bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko ñar jerul gesam jerul gesam sama way jur net li la mene cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ni doxantu ci alam bobu ba yag nga ag ci ben det mer momit dañ ko ko netti dama xamantu ndax seigne fallu son yi bu wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñono kan la ci waye ñaar ñono wax ni kenn moko ko ci netti neena seigne son yi bu di dox radiyallahu ta'ala hu ba yam ci lu melni ab det mer mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mer mu ne waaw mbacke da melni det mer la mu ne ko ndaxam sax de du det mer man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi mu ne ma fi molon moli ban beggon buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacke ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muniko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muniko gis nga al akhdari lim wax ni aklu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nimako degge moy moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yekati ko jox la man non la degge aklu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul téw bakanam bi khairati bi nafs xolal waxi cheikh son yi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gëm ben jëru ci gëssam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wota na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gëm té après da ko téy yëne ndax da ko téy di ab yëne kon diw gëm la ak bañ la gëm lolou tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gëm baxna fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur lolou la l'islam jangale lolou la l'islam jangale de way nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet limi demi wut nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentu yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juñu adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal len di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga xuf kenn rayal ñep ñu ñent yalla no dafa sepp xali doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bim len seppo sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutun fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun borom niko ayca man saab yenen lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha
xana auto buy law dana am frein mu ne ko waw frein yi moy wa musaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yu dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax bobu ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yon ci yalla non dal di départ ak niko gem ñep ñu andi xam ngeen ni domam ja kanan comme gemuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lol lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lol lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mu ci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucci de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamono cheikh amadou bamba ni gemone seigne touba top ko fu seigne touba mucce da nañ mucci waman ma'aka vi cheikh amadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce da nañ mucci jamono cheikh amadou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh amadou fadal mucce da nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha bi ba bi ngay ñew cheikh muntakha bi waman ma'aka rek waman ma'aka rek waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem ba saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama wala bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bofam mako netti ñu ni suñu mejaw paha mo doon nafar alquran mo doon nafar alquran day mi na alquran di nafal alquran gis yawma yawma ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma walli yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibati wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma yawma in bal yowma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jaay ak jaay ni melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu don nik alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu nika yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nika kon di mbacké fak nako moy prêtuma ci attention kon di mbacké fak nako
seigne touba ni ko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu kéroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ki nga defone référence fumako musale musal lafa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kéroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy muniko seuk mbacke doy nonu seuk mbacke wallahi karam de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit do gis lolo nakari muk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xamni buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla lako so def de waye gisugumako la gisugumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisatagumako ci kenen suma ko gisee ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko ma sa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yeb kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man war na la doy ah kay doy nañu seuk mbacke waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal ak cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Isa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Musa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Muhammad ñeko gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération Seigne Touba ñeko gëmon mucc nañ génération Cheikh Modou Moustapha Mbacké ñeko gëmon mucc nañ génération Cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci Seyd Alhadji Malick ak ñom Cheikh Ibrahim Niass Al-Qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo muccé dinañ muccé yowmal khiyam ko xamné nak topo seen ndigal bayiwo seen téré jotté wulen dara ana bokk réew mi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xey ni seigne touba bindu yalla katch ci kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna
donte bind na ci donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay traak mom lañu melni docteur ibrahim salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ soruf lañ mi iblis sanni ci ay baatam ba yalla diñu ko netti soruf nañ mi bi yeferi di and ak mohammed di sujjo iblis leen sa ay baat di lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggo ak ñi deggoot yalla ko may carton gogou yalla ko may carton gogou kon bala nga ci wax sétat ko bu baax sétat ko bu baax waman ma génération bu ni waman ma rek ñe top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah am na njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neubuti xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla dutax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima togué ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanku Cheikh Muntaha fu neexut yalla kay wax ko kërok bimu gané jamono bu fima tok di wax ak yeen Cheikh Muntaha mu genn ndigal ko ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen Cheikh Muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gestu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am lañu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñep ndax sutural lu bax la waye Cheikh Muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu sunu jotaay mak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamul non sax dina ko gis ba koy wax sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ni yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waxante yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xani yegul ni dara metti nako
nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko do ko fi sansé mu ni ko dina ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bu lu jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete sansé ko leete ki wéddi laajal Musa wala nga laaj si Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank xalo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawaisa tukhni kul ma'ini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sans système bi te buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li walax di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ñu kay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Musa must nangu muk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def benn croix ñoñu dal di dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa dal di commencé di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye suñu borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lu mu def nona la suñu borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wulbati ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñu and ak Fir'auna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit ci Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tar al jam'ani khal ashab musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko niko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Musa ci gaayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabbi dal di jité armée bi mom ci bof légui soldat sax doyotuñ ko ci mbiri moko jité mom Fir'auna ñu dakk Musa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gaayam da nañu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Musa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayajini mangi and ak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution tege ci sa kanam inna ma rabbi sayajini inna ma rabbi sayajini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am
balbu waaw neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Musa alayhi salatu wassalam daf ko wax yu ni ko Musa ayab bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd ñu dal di genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay ñen balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu dal di musal Musa ak kep ko andal mom ku bokalon programme rek musal na Musa musalale ñi bok ak Musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam wa man ma'ahu ñi top ay ndigalam baye ay terem wa man ma'ahu ajma'ina legi bi ñoñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference señ touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wat tuti musa mom xesso bi guddé guddé la waye mom na ci yëm fofu dima ko waxé won bu fekkone yaronte dina luqu njur dal musa yaronte bi luqu njur la bu ñu délo ci benen yaronte bu ñi wax sayyidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yaronte yalla momit yalla yoniko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say biñ wax buxtu na sa waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñett birab yi gëna graw ci nit xana nit ko ding ko traverser ñett birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñett birab yi birab bu jëk bu moy nit buy gane adina muy gane adina traversement bu danser la mune yalla nak ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gert buy dem al akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñen ñi ni bis bang may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko dégg ci benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la dégg nonu seigne touba netti liko ko nak nonu seigne touba ko netti li grawal mbir ma nak
munu tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajal rek nonu seigne touba nga dajal wa tax nit nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx du tax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni Issa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni Issa du yalla Isa du domi yalla ñu ni ko kan la mun salika Isa ibn Maryam qawl al-haq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de domi Maryama li moy deug qawl al-haq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek mu ne da ngeen xamni Isa du domi yalla domi Maryama mi la yi na ngi werante ci nan Isa domi yalla mu ne xam ngeen ni du deug li deug moy Isa Maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla yo mo sama Isa mo ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla mussel bisub tam xarit ci lako yalla mussel biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla mussel li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejje ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñum duggu sé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam niro Isa mu bëgg genn informé ñi ñi leen man fekkuma fi Isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray Isa alayhi salam li mo xal légui ni yeen nit la borom ma cey fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam niro ak Isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekk mo fi Isa ñu ni koy yaay Isa dag no bëgg nax rek dal di koy far ray mom dal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du Isa motax alcorane misal ko wa ma qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko lifi nek moy yalla soppi koko bam nurok isa rek ñen defeli isa la way du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxalu fofu ci ñent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp ba inshallah rek bu dimanche ni far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jeexal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la it nak sax nak lu nek la correspondé bi mu correspondé dundu yonent yalla yi mo salam yeb sen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la do ko werante banan lepp meunta bokk dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëggu ñu ci yegg
ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara par parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat par parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye par parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayyidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci léré kon bu ko defé señ moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wessu yépp xeyna buñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari ñu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fep fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talib yi seigne touba yi ñom yalla xamnako yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xoli julit ñooñu moy ngal xoli talibey seigne touba yu sincere yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek ko yengal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga noongi delu yeesala sunu cant ci al khalifatu al li taifatu al muridiyya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma payam lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla dañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dengel ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dali alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafas ci wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abo mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal addiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ne témiri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tattisli yalla na mako yalla fayal mom cheikh mudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jeuw fuma nekku day wax ni mustafa may baye may ndayam
da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xam nako mustafa may bayam may ndayam yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difuko ci par par lo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko du par par lo de kon ñing koy wax jasakallahu khairu jasa'i jataayam bi yalna yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallou ko baña ko nangu nak may Seigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fekk sus rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñewu ci kenn yalla xamna ko xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoud fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de ma ngi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallou gi naan may Seigne Fallou ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallou goge fofé ca gambu ga kérok loolu la ma ci tégal ni man nit ma ngi ñëw man nit ma ngi ñëw ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bi nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi mako netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dige ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako Cheikh Modou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtaanu dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mënuñu ko neub mënuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digënté ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monté ay xef nañu ma bal fabriquer tar monté ay ngam fabriquer tar ciap ciapal fabriquer tar fenn fune nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wé deg na sax légui am nañuy monté ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñun sax légui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monté yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn télévision bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen ni yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ni nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ni nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy seen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy seen reference neeleen buñ solote mëna mëni buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé tegi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabale ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rab ko rabale ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam lum wax wa sallallahu wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu teñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala ko jëm yalla bu fuyu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi grefas ak nim diise grefas ak nim tangé grefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci abruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né naay TikToker la bala génn TikTok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay wan sa bop te yalla ni la wan sa tar bobu garder ko yak sa borom keur TikTok rek TikTok.

wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn TikTok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolatihna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal TikTok ba YouTube ba etc sun borom ni lolu bagage ci setané la xeyna lu bigal sa jeuker nga bëggoon bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonner waye bagage ci setané la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé setané dama lancé défi dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancé na la défi mune ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak buñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha muniko waawo fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala shaytané mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man shaytané mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وقت بارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل نغا شيطاني ابو ييغا تي لي شيطاني واخ داكور نغا تي لي شيطاني واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطاني موي سا اليي موني تي كيب كو خامني شيطاني موي سا اليي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam buso bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu saliha lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo laasé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu waxset ak xiwnu waxset ak nim rafet ñul kuk ngeen yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeeguko yeeyuko de subhanallah yow ya dimbele shaytané pour mu ye yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñulay ngene ko yalla soxla wuma
soxlawuma dama bëgg melni madame bouche te yaak madame bouche bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk suuf sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ciéneru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dëkk dafa jégué jant bi ba ciéneru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaré suñu borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokaan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trump walay xawona jima melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter mbok ci almaratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci almaratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu almaratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defon rek bok ci almaratu salia bu ko defon rek bok ci almaratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañe na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wute wuñu na madame donald trump di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak françois mitra madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu almaratu salia de ndax bopum nen lay def bopum nen lay def almaratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam ñu def bopum ñen yalla ñu ko wax de mustapha mbey sa moko ko de mustapha mbey sa moko ko de yalla ko wax akub yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñen man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi qumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah xam nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi qumurihinna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sét ci mune anna asma bint abubakar dakhalat ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaqatil ma'ida lam yuslih an yara minha إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه. يانم تبي ليس الله عليه وسلم. سيد سنا عيسى ما نيت لي دم مني. دب أم سما بين نسير سما بين نسير بنيو أسماء بنت أبو بكر. دب نيو دي مران دربي سيد. مني بيم دوغ سيرك يم تي يانم تصلى الله عليه وسلم. فك بابا بيني سولو ني خالي جيجيني دي سولو. موي لو غات سيارا neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigen bo xese tollu ci gis bax
daganatul ci mom daganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbay ka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asmani wagne delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fatu tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca ten ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ko jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigeenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinatu munawara mune yalna len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di muro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dac ca lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seen keur def ko ci eddu seen wa keur def ko ci eddu da ngay gaan nga teñjek li yamale ko daara ja dir mu ne ca dara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu dara xamu ñu luy dara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñak muru mu futiku ni ñom bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñom bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance
ndax amna ci société yo xamni bëggunu jigen di yiw al maratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali bëtt ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joka régué jota yalla néna waylun li kulli ummatin lumasa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rekli seeni bëtt jigen jo xani bo waxe mu rek rekkal le bëdi mu ne saw xuru safara ng koy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoyu nak le directeur des sociétés yi bëgg al directeur des sociétés yi secrétaire yoyu lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoyu lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndaye Fatou Guèye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk sékéré lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attiré goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla na yalla yeeram jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni ni rek ñu ni la ñoñ ñoy al maratu salia jigen ñoña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ak ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotté nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leni l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox kep kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngëm est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak go al-akhirah moy don sab yol ëlëk ku def loolu la wax ku ko def rek man yaf ala salik ku ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadu rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong
daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la ngani walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santane nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel ngay genn ci di ñax yonent neena won fala tas bo dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangalul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex ñu ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may waliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitnay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw ndëmb la fekk wallahi ndëmb mu amul xam nga lu ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wolof ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fital bu recc ño raw balu fital bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay
bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jawarun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bimu koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci bëssam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sékestéré ko bir kërëm mu bañé té genn daayiman borom bëd bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci bëtam yu ay yu lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sékestéré bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañi ay waji dé sis ndaw footinga bu bokké ci borom bu di ay ak lami ay yow footinga yow sa adina yakuna bu né ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xolé bani cham lutu bax mu yalla sédé nako wa tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli bu xol bani accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga ayo bokato yow jéxal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mo beut bu ayam duñ balé dara yonnata sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mo ñu yanu ko andil kër yonnata sallallahu alayhi wasallam yonnata niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe njay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njay mu ñew ñu woy jobbe njay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko wa galaxndikul jox ko ndox niko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mune yabil fi mu yabbe mune ko selmul jobbe selmul mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñoké jog dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñom la yalla roylu jigeni monde bepp ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bepp ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen len ci Facebook fuñ xol seen la ci WhatsApp bi fuñ xol seen la ci télévision yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné gor ñi xemem la mu na mu ni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tégi xef doon dem daayira doom tégi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab tar fu ne taf ca ko séti daayira ba té yaangi bayyi sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani shaytané nga ko ab té nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba mba kër Seigne Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarina tabarjali jaayilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew
wala tabarina tabar jaa'ilatu la da ngay dem marché marché dong lu ci jaar chap chapal bako fi ba ñew marché dong jaar na chap chapal wala tabarina tabar jaa'ilatu la lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yëneenté bi lay xal dé té moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def gañu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delul bañoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil biyatikunna wala tabarajna tabarajal jahiliyatul ula ñi gëmul yalla té ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru guy bëgg laali asman mëno muru loy musoru nuru astriel la ko ma musoru gën xamul isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tasri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muné boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggira faas bul ab ab tar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man señ touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do dem makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur la ko wax ni taxamur señ touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu gor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture na culture culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati gor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé gor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañuko dang ko wara su garder jigen wër tosal yéré gor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem gor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni gor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim lay jëmey waye yéré gor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yéré jigen ñi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh rafal jëm neenaay solo bu melni gor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cial go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayre so demé cheikh rafal lañu ci biti bu lo ko waxul ci sayir wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rafal def waaw wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tasari jismik ya saynabu mi taxamur bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gannaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibrahim bo ñewé cheikh ibrahim genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibrahim genn la ci batine
boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta tok ak yalla rebu yonentou bi rebu ko lolou mom am cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentou bi rebu cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentou ñoo rebu kuy sol cholu jigen gi sol cholu gor jigen gi sol cholu gor wala gor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy ndax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolo fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax sëriñ bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré sëriñ bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamé grias yere yo xam dañu melni tamé bu wor waxuma sax bu melni tamé sangal sax mu xawatané waye tamé bu wor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xolé seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yengutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yengu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def buru bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def buru bobu ci mbeddi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay recevoir tali bi xéssal ba melni tubab mésu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy
waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yi dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fa kastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonné sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkkeur ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisa al mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisa al mu'minin last lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an nabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy di xayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dede 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonofi subhanallah soxna taylibe yi sax ñola gëna correct soxna taylibe yi ñola gëna correct ñola gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxnay talibé serign bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rousse de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahsab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkun bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yebbi bo xamni mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xamni ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayyinah kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi
dañuy maye sa doom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote télévision yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jag jagi sun borom ni ha aïcha gis nga sa bakkar bobu muna mën dama koy multiplier يدعف لحال عذاب الدعي دي فيني لا دي فيني عذاب دي فيني دما كاي مينتيبلي بار 2 دما كاي مينتيبلي بار 2 جيجن ني بغون نانغين ديم تي ني جانغ القران ني سيتانتال لين القران بغون ناكو لول نين ديم تي ني ديغ القران ولا ني فري لين القران نين خام خولال بي يالا دي واخ لي ريك ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni neenga domi soxna ngaay neenga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala de ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa baye mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci muna mu ne waye sa kanam sun borom muna mu ne ma ngi yow fa yam waxin la waxin la waxin la vous avez de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati min kun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayele ka batare ñuna mini daf la azabul di'faini azabud di'faini lolou sun borom wax azabud di'faini ñu ndax yalla man nga lolou muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lolou ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muna amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci doon soxna su yonent doon soxna nitu yalla doon soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénients non la amé ay avantages doon soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini
ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede waqtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg ma bet ko wursawum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne modou mbay cham fi ñew rek don ma setti rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waqtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne modou mbay cham fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waqtadna laha rizqan karima la wax rizq wursu go xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yango don't amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa woné kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasna'una alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñu amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñu def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga septantal ko minal awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bo bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lol la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lol l'islam may na lako waye la tambalé ci karaw bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokku fi sa ruq rek wal ye nga ne ci khasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way yahfasna furujuhum wax len ni len nañu séré sentir
seen sentri nañ koy tak bax seen ñoruk tubey na deugar way xasna furo juhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo leen di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayirab señ muudu bay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayirab ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wirde ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay

ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay korpañ aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ba nopi amnistie na bepp alal bu dugonté lewut amnistie nako à partir de tay bum amati ni jëlon liñ leen joxut te dagalut amnistie nako waye à partir de tay bum amati lolo indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent loolu la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fa ko wax jamm gën jamaa wala fa ko wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga gokk li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañati am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax am na sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangalé te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngop kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbolem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxon muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystie événement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwal dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambalé de muni meurs yi amon mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyeem Makka, wàññi ko waat di aji waat Makka, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa employé fayoo ci kenn. Kon aj Makka ak bokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmadou Bamba tënk ca xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji ladayhim arbaun fa niyatul ula allaa maa yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa. Señ Touba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi, ba ci jëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku? Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku la ñuy wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni Makka féete bu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem Makka, bi ngay doog a egg Makka, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la Haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kertandeg boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismaïl ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellusiwaat wala 12 ans. Bi mu dellusiwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu siwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jul 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri lala al qur'an wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lolu way manawa arafa mom bu la rawé deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retan dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisu weru ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njunte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéri feñun na dimbu ndega wéri feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su baba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa tax weñu feron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisando wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewul nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baaxo loolu njumte la ku deful ni wa makka di def baaxo njumte la yalla nekkul makka doom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sababi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mbooleem actualité yépp la laal
nak legui ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam bu waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallah ñi nod kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna ya ak tay li tay dara interesse wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidahwati ta'amma wa salatil khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حسابات لن سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارملي bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen miixa moy juhfa fofu moy milieu bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joge Sénégal bala ñoo dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñooñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañuy armalé moy Birru Ali mom lañ tudde légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bu dañuy baye ko côté Iraq ñoo ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq bu dañuy xamni ñoo baye ko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp tay rek ño bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañuy armalé Sul Hulayfa lañuy armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Sénégal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara soga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xam nañu la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca waliyal kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu dé qul huwal kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonent sallallahu alaihi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symbole ce moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxay yow mal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sina la man mi la wuyisi nak dotuma la bokale ken du yak wax yalla joge makka saga ndey nit ñepp saga walli wi yalla yep tumal julit ñepp te ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diiné dafa yombal jëfé lu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko aju doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yep ngay bolé ndu à la fois bu dé gi def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lolou tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jéxut man na mayna la benen possibilité moy lan mu ne ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ñu fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara jafeyelu ci dara kon fumay jexale moy ci bir ak gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula xursa karaw señuto dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lel juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko ci len waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na te yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi len di ñaanal bi sax ci ñaan di len ndokel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngërem li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéro nangam ak nangam loolu lepp yegnako yegnako lele ma dem ci jotaay def conférence gene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mon nangam ak nangam boba tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala fnjay neena kula yek dang koy safo safo nañ len ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemu ñu ci safo émission bi rek yemu ñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak légui ñu yëkëti seen ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiyou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustafa Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustafa Sugu mom tamit don na ma wo téléphone dañu dajewon kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek bu ñu duggé koor gi rek mu ni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako té walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëglë ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang waxtu lam sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbey sam adde jango di salam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yonne ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamuti yalla xam na len suma len gis utit yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala ko ko lebal mu fayla ndax man jaa bil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de le cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogu ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé bu mom lam ci am mu neñ mako joxal dar ihya wu lomuddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek gi ay yene ak bëgg lu bax rek yalla ne len yalla fay yalla ne len yalla taxaw yalla ne len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessuna fofu yalla nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jaza ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaji kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté te déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi barina mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko xewon da nañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong mu tax da nañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak dem xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasite bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bokk nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

suñu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalna deppok nam bëgge melni kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur importance sant wala ñu tuddé ko natijatu sukur lan moy natija lan moy resultat wu santa kon sant katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhou bambara di allah taala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sant buñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba buñu ko sétantalé ba gis ni woté bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnaku bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamé ni yalla digal nañu ni bu ngeen déggété woté bu ngeen sétantalé ba gis ni woté bi man yalla rek ma tax ñu woté ko saab yonent rek tax ñu woté ko na ngeen jog wuy ji mu am ben woté kat mo xon ni woté kat yaangi tol ni tulé ak malé ci côté spirituel ak côté temporel lambi gola la waye ci biir woté kat yi yalla ni na ngeen sét kata woté ngir man kata woté ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi ni mom bokk na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaarak wa ta'ala lay wotel motax mu waxon ni ko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar seigne touba ni man bok na ci ñi yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours téwéri rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len Seigne Touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñu ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel moy borom geejju tab gi ki may wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nek ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri saqa man ki may wotel dafa tabé bo ñewé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñu ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp da rew mu ci ne dana fa wacc sama tank dana fa yonne sama kaddu dana fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la len di wol ngeen wuy ci lolou la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma

Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passepartout la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mohammed mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoo ne ci daara ji jissakumullah khair jissa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakumullah khair jissa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé nañi ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairan jazayhi alhamdulillahi nasibi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci addina. Mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi, may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñëpp dégg ko. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu, mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa mësa toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak addina bi mu dëgmal. Mu ne ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik. Yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi déglu leen cinq points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw. Muy doomu aadama xam ngeen ni ñetta daje ci kawam mooy li ngeen di tudde ci tubaab passé présent futur, ci arab di wax al madi al hadir wal mustaqbal. Doomu aadama ñetti temps yooyu ñoo ko séq, passé lu yàgg yàgg day ñëw, présent yaa ngi ci fexeel ba bul esek, futur ma nga ci sa kanam di la gàttandu dawal gaaw njëkkalante ak moom. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi axtanim xamsan qabla xams, profité leen ci seen juróomi possibilité balaa contrainte balaa juróomi contrainte yi di ñëw. Seen juróomi possibilité na ngeen ci profité gaaw ndax am na yeneen juróomi contrainte yu nekk ca kanam yuy ñëw, sa bu xasee aksi dootu leen ko man. Sababaka xabla harami bi nga tolloo ci sa digg doole bila sa waajur yi soxlaa bila sa jamono soxlaa bila addina soxlaa bul sacrifier sa bopp ndax intérêt personnelu benn waay. Sababaka xabla haramika bi nga tolloo ci sa digg doole sa avenir nekk ci sa kanam nga war a atteindre sa objectif mu ne brik waay na nga fexe ba bul ko basarde ngir intérêt benn waay, sànq sa bakkan ngir benn waay, sànq sa bakkan ngir benn waay. Sababaka xabla haramika mu ne ndax boo sànkee sa bakkan ngir benn waay moo xam da ngaa génn ngir bànneexu benn waay ñu jàpp la dugal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yàqu na ngir intérêt benn waay. Intérêt benn waay boobu ban la? Mooy waaju bëgg a falu ak ku mën a doon. Yonent ni lànkal lànkal ndax sa avenir mooy sa sabab. Boo ko sàgganee ba benn waay ni ko coppet yóbbu mu naa mu ni perte nga ndax hërëmika nga mi ngi sa kanam di ñëw. Mooy boo si jógee même boo màggatul ndax màggat du firi rek yax yu funax ak yaram wu ras, waaye màggat day yegg ci dootu am possibilité pour def dara. Te fekk yaa ngi toll ci sa digg toole yaa ngi ci sa 30 ans yaa ngi ci sa 40 ans waaye mënatulaa def dara ndax lu tax sa addina yàqu na. Lu ko yàq mooy ñàkk respecté sababaka, ñàkk jox honneur sababaka. Ndaw li sababam dafa seer bu koy sacrifier war na koo sacrifier ci lu ko jar. Ndaw li sonesam dafa seer bu koy sacrifier war na koo sacrifier ci lu ko jar. Ndaw li ndaw ña doon sacrifier seen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ koo sacrifier woon ci lu ko jar. Ndaw ñi sacrifier woon seen sabab
ngir yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnante bi taxutone intérêt yonnante bi taxutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minu may jam tay ji l'islam mom nu may jam tay sababaka qabla haramik wa shi'ataka qabla shuhmik yonentine yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko basardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram dila fébar lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentine bu ko def wa sihataka qabla suhmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation bo xamni banexu jambour rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar wa khinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi ci salum ci madina mbay ci daru salam ci daru minam ci bawal ci kadior nga bayyi say parents ñew ci ben village lo fay def dan sa dole ngir lo len terale ji dan sa dole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa energie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar da lol lankal wa farax nga xamla soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalat lolou legi nga bayyi ben way ak say xalat mu dila conditionner tout temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis wajoju jaral la sa xalat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warona xalat lu lay may développement warona xalat luy tax nga réussir sa adina warona xalat noy def ba nek leader comme wajoju waye di xalatu lolou da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong bakagn ñu di len ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di len ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñanga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daire ba nga bokku koku do nga lay xam so deewon mom moy dem ni serigne bi diw deena serigne bi yabal am samba sogum gayyi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma len bo deme lool la wax dañi len boxun ma len so deme sax lool la len wax de su boxun ma len la len wax
yeen ngeen di say ak kad kad di ak deseni bakan ngir wajoju te ben politicien dongal bu beug dundu te nangou te liggey de casse ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi delosi len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo wax abdurrahman kuy top topal ku top sunna muhammad alayhi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni guide spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobbu len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul saga ci kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayimala nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata lata ak usa ak manata ay xiram ño donon seeni kilifa de sa bu yonentibi saga seen xirem yi ñom ñu jëlif yonentibi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu alquran la de wala tathrubu allazina yadhuna min dunillah fayasubbu allaha adwan min bi khayri ilmi adwan bi khayri ilmi yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bal kilifay jambur yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement yow ngay saga kilifa ak jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jef jef ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay eumbe waliw yalla yi ci lay eumbe borom xam xam yi jigen joju waxu dem ci si yow nga dor ko majiri ci biram bi muy eumbe gone yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonte ñaaw ndaw lu bonte ñaaw mu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jeeruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jeeruko waxuma tudub serign dong mu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolu jeeruko jigen boko meunta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lolu naqari ayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xam yi dañu jangut li borom xam xam yi ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñamoko wet wetal ngay weta ñamoko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci ngani bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal diñ defon ci étitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek
ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax Sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ñeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ñeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dara ta ko sox soxat mané ko sof Sénégal mané ko bam def Sénégal Sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dara soxatuko révolution pacifique moko soxat dara soxatuko révolution pacifique moko soxat Cheikh Ahmadou Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wuci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jalal na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jalal na ma lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jalal na ma ñu complot ma yobuma prison té Sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ku ne xam na ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion da ko exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lolou da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yaronte be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi ci ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garam muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamona aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bir won ko gëna nangotum ko xol ndax soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lool lan la ñu ni aïssa ak safwan dañu desson ci all ba ñom ñaar ken muccul te moram de subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête toumal nañ njabotam niwul dañ ma complot dafa def enquête ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday
sayyidatuna aisha dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba ngi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullahi ta'ala xawma ci mom luddul bax man dal aishatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombé ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ té jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam té mo yonentu yalla bi dé té ba légui dégg go batu complot dégg go ko ba légui dégg go mune dañ ma complot mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mo ko yow ki yalla yoni dama nak man aisha xawma ci mom lu bax aisha dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aisha dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw bi lolu amé yonenti bi continue enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay sayyidatuna aisha dal di ñew kër bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci bi lolu amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara goudi ba goudi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn goudi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñ wax ummu salama mu and ak mom ok astaghfirullah ummu mista mu and ak ummu mista ñuy dox ba yagg ummu mista fakastalu ci mulfam bima fakastalo ci mulfam muni tahasa mista yalna mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara ummu mista non la def yalla na mista de tahasa mista bi waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax ummu mista neena ummu mista ni ma yaangi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tek ci sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tek ci sa derbi muniko lum tek sama derbi muniko dekk bepp siiw nak
neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidna aisha ne ko ngani lan muni waaw waaw siwna de media yep bind nañ ci media yep bind nañ ci ni yak aishatu yak safwan da ngeena nekkon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeena nekkon fañ doon massacer yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeena nekkon ca salon massage ba bi lolou amé sayyidina aisha neena ma tambalé joy joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yeg nako kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yeg nako muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara dara dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demon na ba douté ni xeyna bo muytuul aisha def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aisha sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim mané yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def seen ndaw soosu num def sayyidatuna aisha neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rankoñ rek dal di wax la abu yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tolni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala tasifuna فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مون ني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون ني كون نا مون نا مون غو رافيت توما جي نو غال سي اولوس ا مان كوي مون غو رافيت وا داما لين دي لاج وروم خام خام يي واخ نان بو فيكون تاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamni day melni cour ci gënni gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokunu dara sun borom fim laaj ay sédé ci mu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci assemblé taxaw ni diiw sangam bu féké ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wane ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé wajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa
dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président muy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko dé bo ci téggul wol sa bëtt ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première dame la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërub dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquête kim dal ak kim dal ci kawam ki tumalaté kiñ tumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquête mu ni ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di riposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leerna légui fala mara khamisuhu qudda min dubari enquête bi leerna neena bagn xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est-ce que fofu dañu laaj ñent sédé lutax yalla neewul indi len ñent sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azim yusufa ahrit an hadha واستغفر لذنبك انك كنت من القاتئين بي انكيت بي ليري خمغا سيس بي لوم واخ سيس بي لان لا ادي بيم انكيت با غيس ني في دغ فيتي دافني بخم جيجن دال جاخال نما بخم جيجن دال جاخال نما لول لا سيس بي جيكا واخ والله بخم جيجن جاخال نما اكا ньо مانا فخه اي واي سيني فخه كري waye yusufa mang lay ñaan muna mu ni jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wet ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yaq derasu gor yusuf ali sallatu wasalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw ci di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw ci di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé niñ ma yobbo prison ñu tejma
wa ila tasrifu anni kaydunna bu fekenteni munoma yobbu ñu tejma prison muno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna muslé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yoon def ligéeyam deug feñ mu xam ni dalale wu ca taqewu ca mu tan sax nak dem kasso boole ci gis nga yusufa alayhi salatu wasalam même biñu enquêté ba deug leer xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xam ni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxla wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wani diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mo la xassa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitim rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi rew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñoom xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum sénégal amna ci ñoom ño xamni réew yeen demon jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñoom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñoom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di woté ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga débuter néna mom salafiste la ñu ni ko réew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor réew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñi nga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wa joju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñom ñepp kenn du ci falu ndax man woté luma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ warana jëk xex moy dañu warana fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni lañu fi joggé bala ñu fi joggé xaaraba am lu ko gën
xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi da am luñu tuddé taqi taqi taqi ñi nga xamné ay ci lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara ji fen nga rek da am ño xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafist mba ngay wote wa ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu mi dal lay demaske nak gnaaw demaske nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba da ko moñalé ak leer Seyd Alhadji Malik moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak leer dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane amnako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defay enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muni dañ ma complot ba yalla wacce ab aya xamal ko niko mbir mi day meme bu fekke complot la ci sen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatun minkum mbir mu bu fekke ni complot yit kat ci tumay aisha ji muna muni hasbatun minkum de ci sen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni gracel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakarang fi di la xaar yen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yen ñi nga xamni yen na doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yaq der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu سن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم غيرا وقالوا حاس عفكم مبين لوتي بين ديجي بن واي بني تومال موني دنج ما كومبلو لا اودو كومبلو لان مو تيون يين نينتي سي سين غران دسل داني ا نون داي واخ دغ يالا سون يونيكو سي واي نوغي رافن نيورتني دال ميرمي دال دولو ام te bayion def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben
muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombal li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li li ma don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurut eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dédé wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sedem lum waxati bu ko kenn gem mom momi lum waxati bu ko kenn gem min wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun ab say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba ya nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bok yi dañ moy ci ndiko par par lo amul ndariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop nga ni ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kèn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga doto ko meuna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop sa borom keur perte nga doto seyete ak mom ba faaw lolou moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni beut waye amuñu ku leen meuna tolanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey ba yam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nagn delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wutek waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ap parental ci gannaawam
ben xalé bu ndaw niko sepp ci kanamam niko Omar ki sa dereta te bobu Omar mo nek président de la République de Omar mo nek président de la République am xalé bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko Omar ki sa dereta Omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa domako jur mu niko sama dom num ko juré sama dom jan mu ni diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la mu niko diw sangam mu niko diw amagul soxna di mu ne dama sif dama violé Omar ni nga ni lan mu ni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ de jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo de jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkontani ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légi lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dalane ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN test ADN mani sayna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñent sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñent sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñent sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay leyeen mana bay muna neexul bu neexul waye mana boba nit ñi rusu naño fen jomb naño jëfëndiko attaqi jomb naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko juroom ñet fukk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bam juroom ñet fukk yar ak juroom ñent téméréel bi nga xamné bu maté ci la ko Bakar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fébar après fébar bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidina Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du tiagenu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti cede de day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mudai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal muné way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow mi tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal
bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko kenn ci ñom jëru kuñu offenser ke kuñu tuumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legui ni ana mamadou diop mi deewon pertna njabota.

gone yi sun bakkani doom yi nañ ko sakkanal ngir yàlla. Jàngaloo ji leen, yar leen, xamal leen njariñal jàmm li indi am jàmm cim réew, xamal leen ne nit ki mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du rey nit, mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit, mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer doomu aadama. Loolu lu mën a am la. Sëñ Touba wan nañu ko. Sëñ Touba moom def na ko moom. Sëñ Touba atteindre na ak sustifam te mësta tuur bakkan. Agression verbale sax mësta génn ci moom, waxumaa nag physique. Agression verbale sax mësta jóge ci moom, waxumaa physique. Waaw, ñun ñi ni dañoo bëgg a jot ci réew mi, waaye nag avec agression verbale, agression physique moo ñuy jox réew mi. Ku la ko wax nax na la. Sénégal am na borom, yàgg naa ko wax. Ku la ko wax nax na la. Sénégal am na borom. Di nga saa boo lalee say pexe ba sa digganteeg sa pexe yi yaakaar nga ni dara di si lul sotti, keroog ngay doog a xam magi Sénégal yi. Wallahi keroog ngay doog a xam magi Sénégal. Keroog ngay doog a xam magi Sénégal. Liñ am fortu wuñ ko, lambatu wuñ ko, dañ koo jaayanteeg seen borom ba mu jar. Dañoo wetti seenu ñaq, wetteeti seenu ñaq, wetteeti seenu ñaq. Wetteeti seenu ñaq. Kon nag loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko indi ci ay leeral ci yu bari yu may dégg yoo xam ni wax dëgg yàlla damay wax ni xew-xew bii xew Sénégal muy diggante ñaar ñi ak isente. Waa yenn lu bari ci doomu aadama yi. Tax na nga xam ay boroomi xam-xam yoo xam ne da nga leen a nawoon ba luñ la wax nga gëm ko. Wallahi léegi luñ la waxati da nga dute. Luñ la waxati nga dute. Parce que dañoo parparloo. Luñ la waxati nga dute ci. Parce que dañoo parparloo. Parce que dañoo parparloo. Xoolal bu ñu demee ba kilifa, kilifa koo xam ne nee na kilifa la. Ndax kilifa moom ni ma koy faral di waxee rek, kilifa moom yomb na ci làmmiñ, waaye kilifa jafe. Kilifa nag day ñaar, wax naa ko waxati ko. Kilifa day ñaar. Am na kilifa goo xam ne bu la ko yàlla nattoo baye boo nga muñ te xam ne ci dee ngay dëkk, dee ci torox ngay dëkk. Mooy gan kilifa? Kilifa mbëtt. Kilifa mbëtt mooy kan? Mooy koo xam ne nii du dox. Te boo waaxoo jiitu ko, mu ne yaa ngi for samay gunóor, nga arrière tolloog moom. Muy léegi da nga maa diir mbagg nga fare ko gannaaw, mu ne yaa ngi jóg saab génn fooy mucce fan. Geneen kilifa gi nag mooy kilifa gu mel ni Sëñ Touba, mooy kilifa gaynde. Kilifa goo xam ni loo fàdd mu bàyyee la, lu mu fàdd jox la, lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko. Koo koy kilifa, koo koy kilifa. Waaye kilifa goo xam ni sa njaboot, sa njaboot, sa njaboot. Ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo nu jàngal ni na nga dimbale sa mbokkum jullit bu tooñee ak buñ ko tooñee. Nga ne ko nu ma koy dimbalee? Mu ne téyel ci loxoom, wéet ak moom, ni ko sawaay yaa tooñ, tooñ baaxut bàyyil tooñ. Yem fa, loolu la yonent sant. Ñetti li nañu ma neeñu, Cheikh Abdoulaye Hane Mbacke dafa amoon kuñ ko tuddee, mu def aw gaay Demba. Kuñ ko tuddee, mu def aw gaay Demba. Neeñu Cheikh Abdoulaye Hane bëgg koo génne ni ko abal ma sama kër. Waaja takki bagaasam ba noppi ñëw ni ko li nga man day Samba Sogum nga yi, mu ne man na ko lii. Mu naa mu ne bu fekkee ni ku bon nga dàq, ku bon nga génne. Mu ne loolu ku ne ko man lenn dong nga ma jaaxal mooy sama tur wi ñu la tudde. Gis nga sama tur yi moo ko fi mën a na ba filaa la koy baal dem. Cheikh Abdoulaye Hane daal ni ko wallahi yaa réy tooñ te mën a lay acca toogal. Loolu la ñuy doyee kilifa. Waaye kilifa goo xam ni sa njaboot nee nga daa ne ci njuumte, nga woo ko téléphone mbaa mu woo la téléphone, nga koy enregistré. Te yow nga ne kilifa nga, nee nga doomi kilifa nga, nee nga jàng nga l'islam, te l'islam moo la wax ni wala tasabu sun borom ni wala tasabu wala yaqta ba'dukum ba'd. Yaa ngi koy jàng ci alquran ca suratu hujurat, ngeen baal ma fekkee yàq na aaya bi. Wala tasabu wala yaqta ba'dukum ba'da.
ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'du ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safane ba tani kilifa nga tay ni kenn duko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal mu na muni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestéré ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestéré ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arrestéré ya xam bu yawmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqta ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw wi rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبو نيكو شيخ عبد الله الأحد وخي nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé christ de valeur lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer te jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddula waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo won waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre désacralisé sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacralisé ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacralisé len yaq sien der saga len tumal len lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mba du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mudal wax ni wa khaliqi nas bi kulli adna na ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh mohamed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal na seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko képp ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakko do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an-nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé yujibul madda la del jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna munita amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé éducation bu saine muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ng ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf te lu ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew munu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggéeyal sa réew farahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé batay nga yobbu leen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak artu di léeb ak luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu Seigne Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif, nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee. Waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif, mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fànq. Ñu ne ko lu tax, mu ne alxaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu kumb kumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj, asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la Sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu. Bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jax al xaq wa sa xaq al baatil fa in al baatil kaana sa waqa. Programme bu positif ñëw na, dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mejju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la. Yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw, yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi su qudsi ba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftar alayhi aw kama xaala, ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawafil. Nawafil yi bari na. Jàng alquran ci nawafil yi la bokk. Jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk. Jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Sareetu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto. Amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué. Sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laste temps bu passé boo xam ni walliwu Sénégal yépp saag nañ leen. Te walliwu buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale, ndax dañu ni lu ma tasuuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum ebo yisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bim la door mune ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man ba beugatul kuma lal ñooñu buñu agge fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabarak wa taala nga xamni dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi teud senegal yeb min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jeeratuñ dank mbum bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu duggu ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñu ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnata ali salatu wasalam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wasalam neena bayam azara ya abati إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فتبهني أحديك زراعة سوية دومي واخك باي دي منانك إبراهيم عليه السلام من يو سما باي من دي أمن لما يالا ينكي وال لو خمني خمناني ينكي وللوكو وال نخكون دو نيو عندك من يونو بي ما تاقو ما تاقل لكي تخنا اللوسيك لم نغو موي دومي ورا توب باي lolu lusik nangu waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko khana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina siratal mustaqim yon wo mo lay musal ci agriere ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñim bal musa ñaari xet xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir té moy haqiqa ndax Moussa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddu day juddu walé ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yépp lay juddualé kon Musa juddualé na ñaari xéti xam xam yépp wayé ci biir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lëmu lo xamni sayyidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayyul lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratu hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti alayhi salam ñu fi represente yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonent yi nit ñi wara topé ab yonent non lañu wara liñ wara topé nit ñi wara diglu ab yonent non lañu wara diglu ñeen bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonentam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonentam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun walli wu senegal yi neenañ sunu walli yu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mam yi rek di len utiliser la khadrallah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga sowu mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genn bo xani manes na ci bind lu fess digeunt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax koko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jub duko gëna manu waxuma la tukh cigarette waye tukh kat kas bu nane koko dutu ci nane ñi defaru la xé ñi defaru ci dara ja té pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jang na gudi jang beccëk yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muné kon kay yow mokal ngako sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bi makoy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun sunuy loi saga neko fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé duy ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire
saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu ala albirri wa taqwa wa la tahawunu ala alismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de wé sun borom waxon ni wa taqqa fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musibe mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarba de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaaralé ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaaralé ko ci fitna yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatun na'ima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben deuk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariikha boy dem lul ni da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nam akay wax nañ deug waye nañ mo wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révélation ci am réewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour taxir la nekkon ci réewam dédét bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënël ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara jé yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek sen soppé ak luma nek sen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luuma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar
waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekk ko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi falata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko ne ko acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mu gëm ko Nelson Mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mu gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay dégg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fiha haraj qalu wa mal haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni iza kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fiha haraj qalu mal haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl neena bu ngeen deme ba yegg ci ciatal muñu jamono muna muni xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xama ngi fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xama ngi fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolou fum am mune ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu ni ko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga nuñ defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ neewon bi buñuy sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang
yow lutax nga taal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga taal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amérique wala ma nga angleterre domam wa legi yow yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga taal ko ki tax nga taal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lu mu waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñel na réussir ñel na barke ñel na teranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba neena koku taxe ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupi nak wagnu ko won gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kan yoyu lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaawu yeen ndaw ñi du ngeen delu seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delu ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jinni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état au sénégal moy jëm jo xamni
15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah té ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba djey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba djey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba djey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam ñu nax ko tudd ci alalam waaw yonentou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñ mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawna al-akhirah ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayatu ad-dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawna al-akhirah ci la ñam dedet yuhibuna al-mal wayen sawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ne way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna mujuk jamono gogu may wax bu accès nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennelako boko genné wul sa bop ñu gennelako R plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañu yaakar ni moy ñaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew
da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ ba mawtul fajr deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana len natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deew mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yunus sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dund seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokk na ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waron ay geleema ki fas kon intention yi bokku nu to sallallahu alaihi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom ngi ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moy de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqo bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji ajna ka faratala

yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lu mu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaq koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu seen bop yi ndax far rek di wëlba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur jëna sun borom neena suuf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi mana amé wërsegu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye nak na legal alquran nena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawf walju' wa nakhsi min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li ñu dal du am nak lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal jeneena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga dégg ay njaga njaay yu wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsi bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di mba ngeen di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene fare kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi dañu na yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal khawm qar'un mislihu li leen dal yeen wa sénégal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek djegé nga pouvoir il faut nga
prendre poids.

bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi réew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yépp ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport bu mënatula gennum réewam mënatula wax légui xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fune mu dem fa lola tane xeyna waye fim nek ni ma nga ne mënatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu rew mi di senegal sunu rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fi xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiwaone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xamnañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamné république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna ayni waxtu wo xamé ni sun borom namna taxedil nit ki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa inal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeetul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu tox lu ci dugg wala hum ahyunu la yabsuruna biha mënatu ñu gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis
ay walum asanun la yasmuna seeni nopp degatu dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muna muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muna muni bayima ko tane bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu tax gumbalu man xuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dédé wéx xana sama digënté ak yow dang koy def ay nangami téméri mètre waye mag yow sama sun espace sun digënté yow nga wax ci Seigne Touba lo wërt wax té buma talé sama loxo jot la di nga fanani baqi mbama fanani fa ak ko mëna doon waxuma nak ma dila diglu yow waxuma ma dila diglu radi Allahu ta'ala waxuma ma dila diglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sayir bo xon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom Seigne Touba dem nañ ñom Alhaji Malik dem nañ mu ni waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma seen culture mu na mu ni yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen matit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil mu na mu ni waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund mu na mu ni fekk dañoo dé mu ne gis nga ñoo ñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag moomu ñoo ñay dund borom makarimal akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mu ni deenañ bu yag ahmad sawhi loolu la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad loolu la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer mu na mu ni ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na mu ni seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bo demé fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lool mo doon sun culture ñun sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lool mo doon sun culture ñun légui lool lañuy dund lool lañuy dund lool lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ki borom xam xam bu kacior biko ñett biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettel moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa muttahidul jahil luñu dal ñett ñi ñoñu ko yobbe culture Sénégal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko moy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow ana kenn du tal sa nday rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñatt junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier sin bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defoon Seigne Touba lolou lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog waxna fi ni tok na tal sama radio
deg ben way bu nek ci bitim rew ni mepp rew mu developé derato ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau télévision yi comme rew mom nek man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal sénégal mom liko defar bam aksi fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sayyid alhadji malik ila akhiri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbele ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalu la njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de seen bakkani bamako waxe ci télévision al mouridia ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far mané la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy nax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te daf la ko bindal pour nga jamo ko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti tuti sax da nga fi né ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtaan wi jeexut waaye ni ma la ko waxee Louga laa yendute yaram wi taxu ko wér trop bon bopp buy métti la àndal bu méttee metti waaye comme xasoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw su la neexee nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe seen participation insha allahu taala ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm kilifa gu mag gi ñëw teewe si jataay bi léegi di Serigne Moustapha Lam la. Okay, jisakumullahu khairan jazakallahu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال أورا. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo léggee ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira ci sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey doonte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba gëreem ko, diko Serigne Touba gëreeme yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam gëreem ko, diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreeme sun borom rabbi sito jalla gëreem ko, di ngeureumal yalla mo daq dugg aljana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax wa man taraka takraar fala budda an yansha. Moto alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundugu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi sito jalla dundugu yonanti alayhi wasalam la tambale ca adama abul basar jaar ci Ibrahima khalilullahi ñew ci Musa kalamullahi ñew ci Isa ruhullahi, sen dunduga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay durus yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidul awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali, diko wax del takrar, del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulamaawi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul ghaibi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bo dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwo mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du soti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allah lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katunu shaytané mu mëna waliwu shaytané tek ci wetge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliwu lañ ah kay ñaar ñepp ay waliwu lañ waye ki waliwu yalla la ki nak waliwu shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite dafa beug nit ki am mérite motax lu nek mu sak ca ñaar min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nek mu sak ci ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonte ben mu jeddi bu ñew ba dem benen ñew bu deene benen ñew bu deme benen ñew bu deme benen ñew lo tax nit yalla yi di wotonte bu deme benen ñew bu deme benen ñew ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ngeen ko jange yalla neena waxtu wo xame ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi keneen bu fa koko joge ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ca xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacci sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek domi ruham ba nopi nek domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran kuko beug xam bul ko lacte ndax man nga dajje kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko lacte man nga dajje kum nonam xam nga noy def xepil se beut rek te xol te gestu te lambatu lega daj bo xolé gis bo lambe daj cheikh abdullah boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam ndax doom adam bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adam ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana parparlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laacc ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laacce ndax man nga ma laacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis muni kon nak bul ma laacce nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor sun digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara ay kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laacce topal mboram rek jëm joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonopi laq sa njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xamna ko do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manoutiyam ak ragal yalla adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci touru serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice doko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga dëgg xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geuleum ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lol koy deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax man cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp duwañ nangu sukaram duwañ nangu sukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena sukarus forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa sukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdallah ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdallah ni len dedet yene koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdallah delu ci waton bi cheikh abdallah delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk touba la tuddé keuruk aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé touba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëmmu joju di cheikh abdullah hat sincérité manou tega ragal yalla ga foko takki wessu nako waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teeko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safsafaha borom dafa bëgg borom ite yi ñi nga xamne dañu am ite am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité ju kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir njariñ li ñu nekké won ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala sadati amwati tabki aradi alika samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mun gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaane ak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da len di mepp yobul len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadaat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu shaytané bu fi bayiko suuf day dëndër lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñepp ñu and joy joy xol ngir fatli koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tour wi amna lu ko lekkale ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wetal yalla ak wegg yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum bi mom wetal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum bi moone day limi am am tawhid limuy wetal wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasila serigne touba nekkon wasila ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah ali sallatu wasalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdullah had radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yugo joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day don nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di don nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké moko andi won dekkum biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guya lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal je ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Chouib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayit bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masane ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gina Touba dana dem siyara ji Cheikh Chouib Mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci Serigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciuraay di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doonon sey tank maniko xana jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Chouib wagniko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdul Ahad jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habib ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Khadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa'i Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustapha Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الأحد رضي الله تعالى عنه نجوبم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوبم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi da ko indale mom jemuta djub djublu da indale ak djub xam nga sama classe bi dañuy dem ba djim mat doga tambale djub djublu ba far yalla dogal ñu djub xeyna waye mom da indale djub gi mom dako djuddu walé samay nop dako djuddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale ñub jamono xam ngeen ni omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu wax daf ni khat adaban nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhul amsaru amsaru neena seyna omar ñub gi yalla def ci mom ñub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen ñub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake ñub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan

dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yawal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ci toj ga ci penc ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu nuko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim fidan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi waye attention de yaangi lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li wëro ko wona def magan nga demo la déssé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un souverainera nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ca dara mom du ca dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gañ pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين من موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو يوسا ماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazayna al inzana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawati na wajur bu jigen nga xani mom
dañ

mburu dajul ci tal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawati na sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañu nap ci seen doome dañu bëgg doome ba duñ nangu ñu yar seeni doom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus choona plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé mi ngi ci choona bim lay imbi mi ngi ci choona bim lay nampal mi ngi ci choona bi nga féré mi ngi ci choona choona plus choona égal choona tan dayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo serigne bi ko don tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna muné ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muné ko yow sa valeur mo upp lix muné ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muné ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muné karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi magge leral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga dé baye ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma dé xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xam nako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massan di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar mi ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaari mënu ñoo xacc ci ndabli wala ñaari mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dal kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala ëmb ci choona plus choona égal choona nampal la ci choona plus choona égal choona muniko waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo ñukkal
an iskur li wali walidayka ndax illa al masir ya sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo ñukkal man yalla ndax bi la sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak an iskur li sant len ma delo len ma ñukkal moy yow nday sa ñukkal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa ñukkal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay mune ko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo ñukkal mune nday ak bay nak lañ may ñukkale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukkal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendale kenn ñak jom ba nungu ma jox sa hak sama hak mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskul li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na len massa tak ci ay morso dugal len baqiya ngeen ñu fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor xudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi num ko waxe sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diinal nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu ni waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla muna mune andal ak mom mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba
motax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy top topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox serigne touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mu na mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla na muniko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji julul mahram né jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigneup intellectuel bo xamni ni dafa am bran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alalam mu liggeyel lako waye sa yonekul ci lamu loxa bamuy tak sa yonekul ci cienu bat ga muy tak waye waye waye kon luñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil barasel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekke sanni ci all ba sanni ci all bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla télé lu mohammed bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu télé bi jëkke non lañ meloon bo len digalé dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamne ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha intaku misqala habatin min qardali
فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني bu fekente ni gëm nga ni yalla amna man amna ko gis nga wërseug wi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di nga ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga man amni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mënu gis nga bu fekké ni yalla néna bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax dé wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jëbelu khaf bu nekkon te jëbelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna mune yaati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko munu gis nga wërseuk liks muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yaati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërseuga tax nga diko def yaati bi allah li sa wërseug yalla dana la ko jox té do am bakkar li sa wërseug boko xaré yalla dana la ko jox té do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mune yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ablamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legui perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la ételma geejgi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lako waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbéd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbéd ma bu la gaynde gi fadé da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi
okay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogalé gayne ge richard nak dal ci sa kaw ray la légui xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba degg ni gayne ge rëccoon ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xalé bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxé domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker luko neex wax luko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil lix muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinc mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétan ko gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñuy wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayyi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yep dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yep dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéneen gonay te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéneen gonay dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct
jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té jotté wu len dara bu fekkone sax da ngeen sékk dara ngeen way yow jotté wogu aji dara té même bu ngeen sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga ni yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga ni yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xam ni moy defar sama téléphone bis dama ñëfuma dama ñëw rek mu defal ma ci ben logiciel bo xam lu way wax mo enregistré man xawma ci dara manal ben sour rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xam dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def logiciel bo xam ni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow maniko dedet man dindil dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko gëddi nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo ñu dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam neena Serigne Salih mënta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu defal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Serigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndek mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpeli rek bobu ñu bari dañu umpeli len man ci tanki Serigne Touba la jiddo quelqu'un ñu jëk ji ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un ñu jëk ji la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yone ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawone mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek impossible ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon
ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida yi magni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone ndax nax nañ len bu ngeen tek ci deri wali yi lo xamni posen la posen ta ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Moumtaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Moumtaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tél ci ak ayam ñuy sakassé Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabaraku taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel boba yonent yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla musa ni sun borom kris bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tek len kris bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Musa ni sun borom gayama ndax ñun ñogi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon señ mën taxa tay mu ne won ma waji ma genné ko Touba bu doon señ Babacar Sy mu ne won ma waji ma genné ko Tiwaawol bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon ma waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le muna mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu doon legit wote na gra théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen monsieur suko sien ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngancé ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimoko gisé moy ku ma sa togn seigne touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo geuna te graw moy togn seigne touba daw duggu keur Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabe ci jëmbe la seul bu meuna ca joge ñak ba faaw meuna ca joge am ay catastrophe yu dul jeex meuna ca joge mun ma seigne bi li nga wax ci téré bu nek maneko man yeeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may deg li la ko wax man yeeruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mo na man ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug liks bum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma
bo mujju rek bo muytu da ngay mujj dip kaar rek jot balma da ngay mujj dip kaar rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na la ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom ligéyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopet ci bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête na mu ni ci ban loy enquête mu ni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan mu ni lo ci dégg ba diko enquête ni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk be de koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma na mu ne ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deug journaliste bi ne ko yow nga xam Safwan ba diko mimal mu ni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu na mu gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xam na ni mom jomb na ko man woor na ma ni Safwan na ma gën te man xam na ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xam na ni Safwan jomb na li mu ne ko ba bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni Safwan taqiwu ci laale wu ci ki aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal sayyidou aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muniko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa te wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xamnako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndel way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jangé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukkat japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dé fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci ani ko deet way señ bi muni ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu kër bi te may bayam mako yor ci kër gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu kër bi lol do ngay tax mu nuyu ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango
and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi tok bimay dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne saliou ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma seigne saliou ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe seigne saliou yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo fo bo delu ci waté kërëm am seigne saliou ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñëwaaté ma dem défa leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna munima ngor ci dé ma ng koy sante bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ng koy sante bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fu ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ cheikh ladmi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Seigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Seigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alcorane ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi Cheikh Abdullah way man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Seigne Touba la juddo ci tanki Seigne Touba la juddo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waayou diw lutax doma sersi man lay waxal lutax doma sersi bis bu ni nga romb ma fi maniko ye sama daara je ngay romb dem ak ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li 8 sama daara ji bu fi Seigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya mu wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal li ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadul nga ni ma dindi ndax man alali Seigne Touba la Seigne Modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yalla ñu yalla defal tax ak dina ak alakhirah yalla ñu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag manika man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tolo de sa baye dama yar moy lan moy ko sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom bu ma la len ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay dor muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ la len ndab buñ wax dara wa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo la len ndab li mu dor lam tan waye ñun mom sun baye soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ni doon yare sax ñun ñimetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mima yallika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma soukew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len yeelen daf ñu daan wax ni
bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalen la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu son yi bu ci bo mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi mané ko shahadatu daraini muni amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal serigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mëna tégué ci yoon lolu motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy toggé boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay depp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur serigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bidon serigne ibrahima mor xujja nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man luddul julé ji am neew luddul julé ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku fi ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xani tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñona bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fa yiw diko xamni momit leg legi mu jëndiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni serigne modou ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun tioxel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woy sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def munuma yow mi da nga fièvre tam mu yoni la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gej na la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gam gu amon luga ci la ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fek domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man naan
dal di fekk mu bëgg fa def ay tira nga man dée ci café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca dal di départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggel ko mom Seigne Mbaye Pène ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jëru ma fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gërëm Seigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni Serigne Hadi Thioune Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waye dekkando la fi ci suñu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisoon nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni Serigne Mor Mor Mbeng defena sax jamono mi ngi Sénégal mom ñew na ci daara ji and ak rakam ji nekk Dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi Sénégal melna ni wona ma téléphone jamono ni wax mi ngi Sénégal ñu koy nuyu au passage Serigne Ndiawar Sek giñ nañ la dégg Ndiawar waxna ko xuma ko ko waxal mané ko Ndiawar nak mo meustu ñew Sénégal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xuma lu ko galankor way en tout cas giñ na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom Serigne Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñing leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom Seigne Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bu bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxe re jissahi ku ci melni señ Modou Ngom mi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jazakumullahu khair jazayhi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

la wala xolu firawna ba borom de su ko mana gindeti lulu xana rek cobar sun borom xeyna cobar sun borom xeyna lolu nak da melni monu dal ci sunu jamono bi jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum ak waxset limu wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum dom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuté deglu ak waré nang wuté deglu alquran nang wuté deglu hadis nang wuté deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yag na misal nit ci nit yag na misal mbir ci nit yag na misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni yex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yadduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol al qur'an wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tan ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendeum bobu kiray lendeum yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba mën ta nangul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi
señ touba neena borom xol bu gumba ëllëg yowmal xiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom gelu ci mu melni yow mo xamni kërign li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye kërign lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy kërign lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xamni pointe di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal ju ko yalla wursugal du dara ju ko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci ciowaré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yëmul ci añané ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adam ay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko lum jot lonk ko leg legi nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud toti laq laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhag nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ku bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ku bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax doyam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position
mborom neena tabaaraku ta'aala ci alquran kala bal raana ala kulli ma kaanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yàlla yóbbi wu ma leen ko de yéena ko yóbbi seen bopp kala bal raana ala kulli ma kaanu yaksibun raynu raynu benn feebaru xol la boo xam ne xol bu mu dal dootoo nangu dëgg xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg mukk mukk mukk waxtu boo xamee ni amoo feebaru rëy mi nag fu dëgg bàyyi ko soo ko déggee rek nangu ko fu dëgg bàyyi ko rek yonent sallallahu alayhi wasallam nee na doonte jaamu abasa ci wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamum abasa xam ngeen ni jaamum abasa ci jamono yooyu amul solo lool moo tax yonent misaal ko ci mu ni dégg-dégg nangu ko doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa jaamu abasa xeebaru rëy na ku ko am doo nangu dëgg mukk ak fu dëgg mën a bàyyi koo doo ko nangu kalla bal raana ala kulli ma kaanu yaksibun feebar boobu la sëñ tubaax ni yàlla musal na ko ci moom sa limtu min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miimi yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fisal yow mi qad salima min kulli raynin wa bi rahmaana qad alima raynu boobu la sëñ tubaa di musli mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg feebaru raynu alquran nee na kalla bal raana ala kulli ma kaanu yaksibun feebar bu ñu wax feebaru raynu man yàlla walluma leen ko joxuma leen ko yéena ko wutal seen bopp yéena ko fàggul seen bopp rëy mi yéena ko fàggul seen bopp di fen waliyaas bilaa ngeen baal ma ba am feebaru rëy mi di bañ dëgg di bañ dëgg ba am feebaru rëy mi rëy mi rëy mi ulama wu tasawuf dañ daan wax naan feebaru rëy mi li gën a bare kim gën a gaaw a dal mooy ku dul julli ku dul julli ba pare doo tudd yàlla lu bari feebar boobu dalay gaaw a dal waaye daanaka mooy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xam na ni bu julleet julliwut bu wooreet wóorut bu tuddee yàlla tuddul yàlla fenkat bu jullee julliwut bu wooree wóorut bu tuddee yàlla tuddul yàlla fenkat fenkat fenkat bu tudd yàlla moog yéefar bu tudd yàlla yam du am njariñ du am njariñ lu tax yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ni nit ci jamono bi muy fen te wóor na ko ni day fen jamono boobu amul ngëm yéefar la amul ngëm ngëm nekkatul ci moom benn waaye ko ko laaj yow ki yàlla yónni mën nax nit dana def bakkaar bu rëy boobu ñuy wax njaalo muñ ci yow ndaw bakkaar bu rëy waaye nag léeg-léeg yàlla na toog nit kët yow ki yàlla yónni umul xabaayis ñaaw kiif yi ba ca gën a ñaaw muy naan sàngara waa ndax yàlla dana ko nattoo nit mu ni ñii yow ndaw bakkaar bu rëy waaye léeg-léeg yàlla na toog nit kët maanaam ab julit la bëgg a wax ab julit ndax yàlla dana ko nattoo julit noonu la ko waxee ndax yàlla dana ko nattoo ab julit ndax ab julit dana ko def bu ni ñii yow ndaw bakkaar bu rëy waaye julit day léeg-léeg yàlla nattoo ko loolu waaye bookut de waru koo def de njaaloo naan sàngara waru koo def waaji ni ko ma yow ki yàlla yónni bakkaar bu rëy boobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni bërët ni ko kàllaa wallaahi déedéet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te di ko tey du fen mukk te di ko tey julit dëgg du fen mukk te di ko tey waaw julit dëgg du fen mukk te di ko tey ñu dem ba yegg jamono boo xam ne dafa am ñu ñuy tudde ay fenelog ay fenelog yàlla xam na ko ay fenelog ñoo xam ni buñ toogee ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fenee ba bàyyi sëñ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu waat ni waa ji li mu wax dëgg ndax mën a créer fenelog rek
ay fenelop man niñ koy rabbe sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbe sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenelop lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xam nako yalla xam nako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabale aw fen way ko amul batin sax warna man xam ni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni goga buñ ko yakke rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nit yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu saggan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan nga xani agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeen ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil yeen ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan toci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa saggan bu nuppi nur ci am po saggan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek bi yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu
Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal tuba rek na top ka xey ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw walla yalla seyade nako bi may doga sanji ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxo ñu mani man yuruma kafe ngonde bi ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seen musa mbey sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa buñ ko wax muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam lañ ko ko waxe lool la leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu te ko wax fi dañuy deug nak yalla nako yere yalla yeeram legi fatuna yalla nako yalla yeeram al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñittu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko bo bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di dé nga xamni duutu am yermande buñ la né diw faatuna ngane yalla na déké sawara kokku nim bañé won diw
yalna deke sawara koku lim ñi def yalna subhanallah subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu khatama allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatama allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu may jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi kaste xol bi kaste xol bi xona legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis na deul ci wul auto yi jël ko mu ñob wa lu ñu baale xamna ko lu ñu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon ñu yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax mu ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko man ko waye taxul ma yene ko degi nak lola tontu koko taxul ma yene koko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mako nak dogalum yalla dogalum yalla yene mako ko de yalla xamnako yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon ñaan moy waral lool xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ñu war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom nga jiddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi ñu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalb minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddu walé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo xam dañoo yéene ñepp jamm ñom la alcorane di jinn ñom waara da leen di dugg waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jangu ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakkanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadout lola jadout lola jadout مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ماغي لين دي مثال خولي غاني nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé warate gëm ko
seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indil leen ay proof, indi ay proof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay proof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax doo ngay dëgg waaye da koy falang fële, ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg laa humilier, ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadatum imaanan, boo leen waxee boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Lii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le mu ne ñooñu foo leen fekk wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer, seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooya gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñu tane. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm, ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaraka wa taala fi suratil anfal. Mu ne yooya gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe, ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ne wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Mbokk yi, ndomb ak tànku àddina tax na, ndomb ak tànku àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na, ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génne du dara lu diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw. Mbokk yi subhanallah, laa xawla wala quwwata. Waaw, lu tax ngeen koy def? Wasnu wasnu alfulus alfulus. Wallahi li ñuy dund yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonente ko wax de sallallahu alayhi wa sallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wa sallam neena amul benn xeer wu fi massa jaar lu ñu ne am na xiram bu ñuy jaamu, xiram xeetu Moussa, xeetu Isa, xeetu Ibrahima, xeetu Sayyidina Isa. Mu ni xeet wu fi massa jaar am nañ xiram boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ne mu ni gis nga xëramu sama xeet, man sama xeet xam nga ban xëram la ñuy jaamu? Yonentu moo ko wax de sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet wi xëram bi ñuy jaamu mooy xëram bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xëram boobu la ñuy jaamu, xëramu xaalis ak urus.
mom la xéttu yent yalla muhammad di jamm akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay ñi yu bari koy waral ñi yu bari lan la lay jural khalis motax yaronte ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ko fanaanu wul ñaar deureum lañu yamale musawiyen dinar ay nibil madar doon gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte bank bu duun bu fess del lañu yamale musawiyen dinar ay nibil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni ustaas yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bo rafa tax ñuy masla auto bo rafa tax ñu metu ñu wax deug ustaas yu bari auto bo rafa dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen re dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ku ma e wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam e après saret mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën te da dan kott mbamam mbam la dan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako togguti abi urayra mbamma boole len wak nitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yenen te bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mune wala immune ko way rusnuma daan yalun te yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waye borom xam yu bari bëgg lik ci taxna dew ye ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metu ñu wax deug nak légui da wax deug taxone kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxone ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek
yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasi al umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li feej di guddi nebet di dem muna am ni jeufam digen di ñaaw dom adam bu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nebet yu guddu muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi mu guddu walé muy al khalbu salim al khalbul mu'min al khalbul mu'min waye yenu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata xam ngeen ni yawmal khiyam dafa am juroomi poste douane bala nga jigi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste bu nek ay douane malaka fa ne poste bu nek douane malaka fa ne juroomi poste yep xam nga budé douane adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté nga dégg muni badjan jobbe njay ah yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox chef bi rek té dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox chef té dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yow yi nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom baniko sa bajent amin ta khujak sa baye bok mun ni man malaka la bok ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajent jobbe yena bok nu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa nga continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal
bu fekkee tontu laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara ko demal dugg ci day lànk, xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhul fil jinan lañ lay wax, waaye xoolal fii lu ngay def usqita fi nnaar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara. Sawara koo ni waaxul dem dugg ci day lànk, moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imaanu billahi, moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la, sa ngëm jaraloon na la bañ a fen, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ak julit lu dul dëgg, sa ngëm jaraloon na la ko. Nga ni waaw, min la adduxulil jinaan, adduxulu fil jinaan, waaw adduxul fil jinaan, sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk mukk mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk mukk mukk te di ko tey, sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxulil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste doañ bi boo ñëwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt, waaw sa waay, ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji. Nga ni waaw waaw, sëñ Touba ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman, waaye yàlla na nga texe, waaye yow yàlla na nga texe, fusta bil iman, yàlla na nga texe, yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste doañ boobu. Mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga lu ñu la fay laaj, asakaat, asakaat, man yàlla maa la wërsëgaloon, daqoo fee liggéey gënoo fee yow, daqoo fee business, sama dogal la man yàlla, ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari, waaw alal jooju ma la mayoon xañ ñenn ñi, ndax seen wàll daa nga leen ko ca jox, asakaat. Loolu la malaaka yi di laaj foofu. Boo tontoo addukhul fil jinaan, boo tontuwut usqitu fi naar. Asaw mu koor yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan, mu am ci wenn weer woo xam ne dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa la lekk ak naan, waaye bëccëg ba waaw fa noo def ak moom. Alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina may na la wërsëg woo mën a aji ji màkka, maye na la wërum yaram goo mënoon a aja ji màkka, ba muppi nag ngay jéem a naxee yi, di jéem a jaay ngëmee yi, di jéem a jaay naan ab murid saadix ngaan, di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dur ngaay, ba nee nga jumaa ji doy na la wëri si dem màkka, yow wër jumaa ji doy na la wëri si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega osuxi bi fi naar. Bañu wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka, ka munut lañ wax, ku munut. Xam nga gars yi dañoo bëgg lu yom, ñoom duñ wax ku munut de, dañ naan ku ko def rek, déedéet ku munut lañ wax. Borom xaside ga moom loolu la ci bind mu ni fàng ku munut la wax, ku munut dox fu mooy ku munut, ku munut la wax. Waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba, poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar. Al ajj wal umra, al ajj wal umra moom lañ la fay laaj, ndax bi nga ko mënee defoon nga ko, ndax bi nga ko mënee defoon nga ko. Man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp, ñu wóolu sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp, yaakaar naa yi xamaguma ci, xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla, lu soxla sa rëy rëy, mu ne nañ ko wax borom baraag bi, xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem, waaye ba dem màkk jotee te man ko dañuy coowu yoonu màkk, dañuy coowu yoonu màkk. Te kuy doyloo Cheikh Cheikh Mamadou Bamba, Cheikh Mamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba, da ko wóolu woon moom, yàlla xam na ko ko wóolu woon lu mbir garaaw garaaw garaaw, day wax nañ ko wax borom baraag bi rek, borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daana ko tudd di si jaar, borom baraag bi lay wax, ñëpp xam nañ ko mu doon, ñëpp xam nañ radiallahu taala anhu. Waaye lim koy fonk fonk fonk, lim koy doyloo doyloo doyloo, terewut defini ndigalal yàlla la, def ndigalal yàlla la.
bam ko mané défé nako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al-qusl wal wudu al-qusl wal wudu ca ngaayal farat ak njab kenn ko ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan patax patax ya ni bari dañuy patax patax waye sanguñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da mu yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax don patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ne fip fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon ya nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñi lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatu rahim birrul walidayni wa silatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënal lu sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënal lu ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba ay ceba bis ba ay ceba bis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana bil walidayni ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak na la sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu señ Touba di señ feneen yow kay ba nga demé bay sey rek mo non nga sey ci bir yoonu señ Touba wax deug yalla ngay demé bay sey rek yoonu señ Touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi ak yoonu señ Touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga batu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen ji sey modib jeeg seyna tuduutuma tas
goor man na ko wax te du am benn muskila, bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk, foofu laay dee, foofu laay nangame, loolu góor yàgg na ko wax. Léeg-léeg sax nga wax ko ba nu ko yàlla tebbi ko, ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko, li yàlla namm ëllëg xamoo ko. Yàlla namm ëllëg xamoo ci dara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سيرين مود أمبي تيام، رضى الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokké leen wenen yoon, ñaanal leen Yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yunus alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jeglu lañ leen ko ndax deggu leen nu. Waye dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtaane ben mawduh bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yare. Ñu ko tambalé mawduh ba jeexul, ñu ngi won bu ñu délu ci waata wenen yoon. Waye ni mo koy faral di waxe, te ngeen yag ko ande ak ñun, te arab yi di ko lebu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk, moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane, mbir moma dana ca gar, waye bu mako fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina ak tay adina musta wessu fukki wér ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجي لين دي خملني لم أدمي فصل برم fukki wér ak yar la muni lolou décision la bu yalla désigné tabarak wa taala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi musta wésu fukki wér ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoyilé minha arbaatu hurum amna ñenti wér yo xamni wér yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko désacraliser
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju manduji muné kon nak fala tuslimu fi hinna anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni way nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di duggu ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikina kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko masaga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko masaga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul musrikina kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul musrikina kafa ñi bëgg de sacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko faqatul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeuy nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo nan dama bañ ko massaag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam diinem du ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñ ne won tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuma fan la lay tak naka mok ñe demon badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xej yi sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wahlamu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim gusso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yaw usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom attunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni katna maynako mu mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginnaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam wa qatilu al-mushrikeena kaffa kama yuqatilunukum kaffa wa lam anna la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wër yi dañu soso mom ñett wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jamaadat yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom aadama ngir jamaadat yi loolu tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mum kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dong tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la bami 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal na hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkontani compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal bo len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet da nga am bet da nga am bet at mi nu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teumku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atum bi nit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réy ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru yu feñna ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le maaw tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar am ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla warmal di wéru mag jël nañ ci sayyidina bi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al-layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatul layl muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli ginaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi baye bi nit ñepp teud nga jog di nafila di diyalek sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julli farata genn hadith bi guddi bobu sun borom di wax naan genn doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mune waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekkenté ma ngay gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nekk bëtam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddu la sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi ko fi sayyidina omar ci jamonom la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dat mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi man na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka man na def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atun bi nit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xaré badar mu indi ciow ben polémique mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madinatu munawwara kon nañ japp wéru wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwiyé mu nek seen premier wéru bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xamna ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok yenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magalé moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallatu wasalam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya ni la isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya ni la diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir de ko wul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wutek yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wutek yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legi de faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li

khisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqiatu asura ma khisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko mëna wëddit ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bindina sun maam adama alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi fajra fadhakuna min adh-dhalimin shaytané mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna wa kula minha raqada aysu si'tuma wa la taqrabaha hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéro ko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahuma shaytanu wa ghathahuma inni lakuma lamina nasihin ñu daldi wat mom shaytan ci mom dafa wat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisee yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam e pousser ko ba mujj mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na

sutura dara wëratu leen aadama def peppum kese garab gum ju bëgg làqu ci yow nga daw ba ko fa na ci waram xam-xam yi wax ni fuddan rek moo ko nangoo xaar fuddan bi nga xam ni fuddan ñëw na ci garabu fuddan ca la làqu mu dagg ay car daal di wëre la yaramam làq ay awraam mu daal di réccu moom aadama moo tax tuub xam ngeen ni bu ànd ak réccu rek yàlla nangu ko tabaraka wa taala tuub bu dëggoo day ànd ak réccu réccu su ñëwee yàlla nangu tuub insha allahu taala fatalaqa aadama min rabbihi kalimatin fataaba alayhi innahu huwa tawwabur rahim yàlla nee na ci sama yërmande ci sama mbaax sama tab maa seet ay baat yoo xam ni bu ko aadama waxee ma jëggal ko ma sànni ko ko ci xolam ba tey gis nga yërmande yàlla am koy dabaatal fatalaqa aadama min rabbihi kalimat yàlla ci boppam moom la neex mu ni baat yii daal bu ko aadama waxee dinaa ko jéggal ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayidina aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànne ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam sun borom ni ko yow foo xamee muhammad te muhammad juddoogul mu ni ko damaa gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam ma xam ni yow koo wormaal bay jël saw tur di ko lëkkale aw turam lu la ci waay ñaan nga may ko ko neñu aadama loolu la tontu sun borom tabaraka wa taala neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy wàqanteeg seen borom xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaayi muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxe moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kalimaat yii ñaan sun borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibnu abdullah sun borom dana ko jéggal tabaraka wa taala lu tax muhammad babullah mooy buntu yàlla bu yàlla doon am bëkk néeg bëkk néegam la wala weesu na bëkk néeg sax xarit la xarit xarit ca kam xaritool nag mën na ca am lu ne mën na ca am lu ne soppe la dem na ba weesu xarit nekk soppe soppe ak kamu sopp nag lu ne mën na caa juddoo lu ne mën na caa juddoo moo tax boo ñaane yàlla ci darajaam rek sun borom mën na laa wuyu tabaraka wa taala waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi sun borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa xawa neñu daa tombeek muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit kadalika booram do tuuti nga dem ci beneen yonent yaakaar naa ni waxtaane naa ko melaaral xëy na waxtaane mën nay wuute waaye alhamdulillah booram do tuuti nga dem ci beneen yonent bu ñuy wax noox alayhi salaatu wassalaam yonent yàlla noox jaamu sun borom la nga xam ne moom la ñuy wooye aadamam ñaareel lu tax ñu di ko wooye aadamam ñaareel mooy li yàlla bindoon lépp lépp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul noox alayhi salaam ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam yent yàlla noox dafa nekkoon koo xam ni ku amoonuk dogu la ku yéene woon nit ñi jàmm la ku bëggoon nit ñi texe la muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñi jub luy tax nit ñee baax luy tax nit ñee dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg al musrikoona yi ma doon wax ci internet bi daal di koy contre carré ña ngay taf photom ña ngi koy saaga ña ngi koy xas ña ngi koy caricaturé ña ngi koy désacralisé moom noox alayhi salaatu wasalaam ah moomit mu taxaw jodd rek jonn rek takk ndigam rek jàmmaarloog ñoom moog ñoom moog ñoom ba mujj ñoom
wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mënu ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contrecarré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nekk di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna mu ne ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala légui nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inti yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud ñi xamé ni wacc na fa mom ak ñi mu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma ashura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam
Moussa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition bu ñuy tuddé Firawna, di opposition bu radical, opposition bu radical bu ñu wax Firawna mom la yonte Yalla Moussa dajé lon. Opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek ray rek. Opposition yonte Yalla Moussa ray rek la xamone, ray rek. Képp kum xamni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la. Opposition bu ñu wax Firawna dajé won ak ben leader bu ñu wax Moussa alayhi salatu wassalam. Lutax ma tuddé ko opposition? Da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét, yoru won pouvoir. Moussa mo yoron pouvoir bi, Moussa mo yoron pouvoir bi, parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit, pouvoir deug day sax, al haqq sabit pouvoir deug day exister. Waye wa amal batil sa'il, pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax. Kon Moussa mo yoron pouvoir bi, Firawna moy opposition bi. Moussa mo yoron pouvoir bi, Firawna moy opposition bi. Mu nek nak opposition bu radical, bu radical sax. Ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek, ray rek. Mom fu mu japp minita Moussa ray ko rek la ci xam. Mon opposition bi ñu tuddé Firawna. Minita yi Moussa yi di neubutu, di laqatu. Waye nak nek ay minita yu discipliné. Minita yu discipliné, duñu toj, duñu taal, duñu lak. Duñu toj, duñu taal, duñu lak. Minita yu discipliné. Di ñaan Yalla rek ñu and ak seen leader bi ñu wax Moussa rek. Ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting, di def ay live, di def ay conférence de presse. Minita yi di gën di doliku, di gën di yok. Opposition bu radical bi ñu wax Firawna ni Moussa kat wax deug Yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo, mi ngi bëgg bari ay minita, faaw ma sak ci mom pexé. Ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi, sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi, nañ ma wëral réew mi. Bépp kër minita bu ñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge, nañ fa def benn croix rek ñu xam ni kii minita Moussa la. Bi nga xamee ni Yàlla dogal na renseignement généraux yi daal di dugg dëkk ba, dugg réew ma di renseigne wu ku ñu xam ni minitaawu Moussa nga, ñu croix sa kër. Biñ ko defee ba dajal dellu si waat ni Moussa ni Firawna jeex na, identifié nañ mboolem minitaa yi Moussa yépp identifié nañ leen. Mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal moom Firawna ni bu subaa bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom te xam ni minitaawu Moussa la. Wolof Njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan. Bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey minitaayu Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn,
faman yattaqillaaha ci lo makhrajan wa yarsuqu min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Musa buñ croawone sa kër yalla wëlbeuti mbir ya croa mbolem kër yi nga xamni ñoy minitaaw fir'auna di opposition bu radical bobu ah ray kadi mom kam jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis kër guñu croa borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndek ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical bobu ñu wax Musa la alayhi salatu wassalam ak fir'auna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeké minitam la mom mi joxé ndigal ah biñu rayé ñu bari ñu ni waw ñun ndeké té ñi ñi ray ñepp ay minitaawu firawna lañ firawna nak di opposition bu radical bobu lolu mer loko muni légui dal comme mbir mi démé na nonu légui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xamni mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentu yalla Musa ali salatu salam mom lañu alquran di misal wala ma tara al jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrikun qala kalla inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legui bi nga xamni ni opposition bu radical bobu nga xamni tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joge ni day ray Musa ak mbollem ñim andal Musa rocci kuna di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ leen sekkatele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax fir'auna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inna la mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini ah kay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla ni ko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wëru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat yalla ni ko musa lu ne ci sa loxo du yat mu na mu ni ko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb dor ci geej gi geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitant say dina Musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa an jayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musul yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musul yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko wa legi ba nga musule Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu sax nanguula tudu sax turu fir'auna nanguuta tudu sax turu fir'auna nanguuta tudu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan Musa Musa Musa Musa Musa ba lamine yep di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fir'auna tudul turam sax lanen suma akhrakhna al akhirin man dal musul na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep ma alak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen bal
mbal ma bla ma wata sufina lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wala diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñoon wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla minitami nan ko Musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndang waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla musul pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla musul yont yalla Musa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya dhalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu carte ci také rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare mo seni bu také rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay judd ben minita newu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryama xana legui weddi na li minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal ma wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muni salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi am turun yene ngi ni don wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune alasi fi am turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama
motax baba aja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe yit nak waxo deug wa ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata su neenañu xew xew bi mi nga amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram lolo tax ñuy wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonanti da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal da amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi doon yonanti duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi doon yonanti kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram musa nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoyu ramu soga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neexa comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon benen leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci ngor gi kout ka kout ñu ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jouni at ay minitam jurum fuk ko gem ndem mat na jurum fuk sax yaw nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti mitine mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gemulen dara wa bu ngeen gamon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alchimiste ngone yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaay yalla wala dit alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchemist dañuy di anamu ana diega wa
mu am gàcca ni moom xajootul lii ci réew mi kon day génn réew mi rek waaye suñ borom ni waaye cërewul nag cërewul nag li ko heureur boobu di dal dal dal nag sama yonent la nag wax dëgg yàlla sama leader la maa ko yaboloon inna yunus la min al mursalin is abaqa ila al fulki al mashun fa sahama fa kana min al mudhahidin faltaqamna al hud mu ni ak lu mën a xew yunus sama leader la man yàlla maa ko ngemb maa ko yabalit maa ko yónni mu ni waaye nag dafa yàkkamti ah bi mu yàkkamtee dig leen mbugal ni leen bu ngeen seetaanee ba faluñuma bu ngeen seetaanee ba gañewuma da ngeen perte da ngeen mel nii da ngeen dund situation bi ceeb bi dana yokku kafe dootu am tax yéen tamit ngir li ñuy wax santas ngir santas leen léegi nag minitaa yi lànk ni ko ñun duñu nangu sa santas yooyu le am nguur ci dogalub yàlla la nekk moom daal yow wooteel a war wooteel rek yunus daal di mer ni kon nag démissionné na mi ngi dem yàlla nee na ba mu démissionné ni mi ngi dem gaal ga mu njëkk a yab avion ba mu njëkk a yam moom la jël wala bi mu njëkk a yam rek la jël nee bi mu jëlee gaal gi dem ba ci digg géej gi nee na gaal gaa nga fees del nar a suux gaal ga nar a suux mu am benn renseignement généraux bu nekk ci biir gaal gi daat ni gaal gi bu masaan am problème bu mel nii rek xam leen ni am na leader bu def lu mu wër ta def nañ leen ko tegoo bant am na leader bu jalgati ñu tegoo ko bant dal bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mooy jalgati ñu ne ko kon nag fukki bakkan duñ ko jënde benn bakkan déedéet téeméeri bakkan ñu jënde ko benn bakkan déedéet yow la ñuy sànni ci géej gi ñun ñu mucc wax dëgg yàlla moom laay wax leader yi da ngay gis leader boo xam ni benn bakkanam bi képp la bëgg a jënde bakkani sénégalais yépp yow sa benn bakkan bi laa jar bakkani sénégalais yi sa benn bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp sa benn bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moo ko gën sa benn bakkan bi jërul bakkani sénégalais yi moo tax sëñ Touba bañ ko nee sa benn bakkan bi jaral nañu suñuy bakkan mu ni déedéet téye leen seeni bakkan ma dem ak saa bakkan téye leen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yàlla may aaral boppam moo tax waa gaal gi ni yunus sa benn bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sànni ko ci géej gi suñ borom nee na ginnaaw man duma bàyyi sama waay fu mu toll ma toll faak moom faltaqamnaawul huut ma yebal benn ngaax wenn jën wu mag mu ñëw ni ko dandiix wan na ma yebal aw jën mu ñëw ni ko dandiix wan na waaye nee na waxuwa mulimun nee na nag yunus a ngi am kersa am kersa owa mulimun waaw mi ngi ci biiru jën wi de waaye ànd ak kersa nag ànd ak kersa ay waay waay man lii lu ma dalee yàkkamtee jot ci nguur jërut lii ba tax tey yàlla yóbbuma prison boo xam ni prison wu biiru jën la ma nekkaat ci beneen prison wu biir géej muy ñetti prison lëndëmu géej gi biiru jën wi ak géej gi ci boppam ñetti prison yàlla sanctionné ko ci waaye nag comme moom leader la boo xam ni reconnaitre na ay njuumteem reconnaitre na ko mu dal di gaaw dellu si waat sun borom nee na fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna bu fekkoon te ni gaawul reconnaitre ay njuumteem xam ni moom yàkkamteeku yóbbe lu ko mën a dal mu ni buri woon ak loola prison laa koy bàyyi ci prison wu biiru jën woowu fa laa koy bàyyi ba keroog ñu naan suba la ñuy dekki duma ko rey sax ci biiru jën wi dama ko fa barek dama ko fay barek mu ne ci prison bi ba ñu suba la ñuy dekki yàlla nee na buri woon ak reconnaitre bi mu reconnaitre njuumteem noonu lay def ak moom noonu lay def ak moom njuumte nag lu mu foor foor Touba ko gën a rëy Touba ko gën a màgg saa bu nit ki reconnaitre ay njuumteem rek dañ ko war a baal dañ ko war a baal suñ borom ni bu fekkoon te ni Yunus
reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci punition bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ waram xam xam yi batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali yunus genné ko ci punition bobu ci bisu yowma asura yowma asura ñi nek punition ñep te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem té toñu ñu kenn yalla ne leen yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ne leen yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon ben leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légi nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci bayyi de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayyi nga jall de muni ha mu ni ko waaw waaw Abdoulaye Wade ni ko waaw waaw yadda Allah wa nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu ni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamné amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw
bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu défé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko Yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañu wara def dialogue bi dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñu bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgga sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen ñu dal di yobbu ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñëw ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi né bi nga xamé ni leader yi nénañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier néna leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bi mu joxé mom kay mënon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa alqu fi qabayatil jubbi ñi lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi qabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqi ubahda siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu fekké def ngeen lima leen wax ma nga sorotu Youssouf fekke def ngeen lima len wax dañ bi lolu amé
ñu sànni Yusufa ca tenn ba moom ay freeram doomi baayam yi. Borom nee na tabaraka wa taala am na ca kenn koo xam ni ku honnête la ni li ngeen bëgg a def bi leen ko def bi leen rey Yusufa mukk. Bàyyi leen ko fii rek, xëy na léegi tey benn karawaan dana fi jaar récupéré ko. Bi nga xamee ni yàlla dogal na ñoom leader yooyu ci seen jalag national boobu ñu sacrifié waa ji wàññi ko waat ñëw nag bi ñëwee doyen leader yi ni leen waaw ana sa waay ñu ne ah sa waay de la nga ci doon wax moo far am. Ñun daal dañoo toog ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay jóge nañ fële ca gannaaw léegi àllawee nañ ko sàcc nañ ko yóbbu nañ ko. Bi ñu waxee loolu doyen leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yàgg naa opposé wu xam na li ci ay pexeeg yépp mu ni li ngeen wax gëwuma ci dara da ngeen koo fexeel rek dara laa ci gëmut yépp ay complot dong la. Wa jaahu ala khamisihi bi damin kasib li ngeen ma wax nii ay fen dong la da ngeen koo complot rek dara laa ci gëmut man Abdoulaye Wade dara dara gëwuma li ngeen wax da ngeen a sacrifié nguur si rek da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ni opposition yii duñu fen ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yacine yan ci yàlla yànkoo ba daa yaakaaroon ni ñii duñu fen yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax wala liñ lay niru niru lu baax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dàq war ñoo fi dàq fen wa jaahu ala qamisihi bi damin kadib ba nga suratu Yusuf ñoo fi dàq war. Waaw sëñ Modou jeexaluguma leader yi dese woon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition beneen leader bu ñu wax Idrissa moom it ak siwuma ci ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek su ko defee kon ñu ndokkee leen weneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma farat naa fil kitab min say alquran lépp ngi ci lépp la traité bàyyiwul dara bàyyiwul dara waaw xanaa yow mu fi nekk daal di jéema maslaa yii di waaye alquran bàyyiwul dara ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy togge nim koy togge ah bu dee suñ réew mi nag réewum layig la alquran bokkut sunna bokkut waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna ñu ne ah kay bàyyi leen ñuy julee ko woor rek waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna waa julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alquran yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen yéen loolu rek lañ leen di doye yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alquran la maa ngi dégg ko ma ay lanu daara ay lanu daara yéen li ngeen war a yitoo mooy système bi jóge fi système laïcité jóge fi moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi loolu du dëgg loolu du dëgg mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am pourquoi pas képp koo xam ni tudde nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la lan moo tax ku fi tudde sa parti madlabul faw say ni ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex waaye dugg ci système bi niin ci diwug tiir gi xonk curru génn naan bu mu weex laa sol ku lay gëm kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem leen politique yi waaye jot ci nguur gi
ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen mohammed mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ñu ko sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañ ñi wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy defé gaay yi di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mu de wala bok man bu ma dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi defé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama reddi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci luddul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngui koy wax daray al-akhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu geunal sunu nday ak sunu bay waxu nuko ci sen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba al-quran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte sen ñaari waji lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal sen ñaari waji lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox sen ak sen ñaari waji way nañ dund li way
bëggal nit.

0: ñuko créé nga départ ci liminaire liminaire li amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoña di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogala ba ak ci fi musna ma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television ma deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me derata ko soxat rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambalou tu fi le deuk révolution pacifique mo avancer le senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu axi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fatakfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal wujuhi ila khawmi sahadatana na nek sen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man sen touba ci bimu ñëw bari dañ ko ne kay ñu andi dé mu ñu dédé tok leen ma sacrifier sama bokku yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu ko wéddi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition pour peuple am jariñu rek te yonentou bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
1: manana
0: ni jamono yi xarmana don nga bañé démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamonay mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu né way rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ñëppul xam nga doob jëri mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam way ki dinañ ko jënde keneen xolal salafist yi ma leen wax gis nga biñu leen laaje kan moy salafist salaf salih man huwa ñum do xam nga lañ tontu par parlo tahassub xam nga senegal lolo ko yak par parlo tahassub ñom lolou lañ tontu dañ ni salafist dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gañu jëk ñaan ñina ni mu ci nak mini wal mutaakhirin alasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama wasal mu ñu mujj yi nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé dim seeni serigne ñom neñ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa ana malik malik ni borom ngir ni fi sen senegal ana tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yëkëti loxom ba tek ci raw rasulullah nan borom raw du bi neena kassa wa kassa koku lañ tek fe neenañ mo bokul ci
1: alhamdulillah wa salam ala rasulillah bismillah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya rab waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arsida bokki julit yi ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa li salatu wassalam dingen tombe bobu niko cheikh Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé christ des valeurs lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni legalut mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci rew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rew mi lu ko waral sun borom natou rew mi moy dañu saga walli wi dekk ci rew mi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre desacralisé sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew desacralisé ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu desacralisé len yaq seen der saga len tumal len lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mba du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mudal wax ni wa khaliqi nas bi khuluqi adna na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawahu tirmisi jëflante li nak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek na nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati nak yi dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel joté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh mod bamba ni lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balna seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko mëna doon na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakko do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am té wax bi rafet amul hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi néna bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon té muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ té rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga bëgg nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay téggine amulo liñuy tuddé éducation bu sen muni ko mëna doon fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko mëna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li doom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ng ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf te lu ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bëmax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew munu def ko ci discipline. Waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika. Neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeela sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muna muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeel rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeel rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobbu len semence technique ndax patriote dana def lolou kalla wallahi jamono bu yag ñongi liar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delo seen xel wax leen ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu negatif muna muné may ko batma rek légui tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu negatif néna foko fekk rek may ko tan lég mu jeex may ko tan rek lég mu jeex ci ni ba ci né waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif muni bispen ci la jëm dara munu ko fank ñune ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko te jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lu mu kumbu kumbu muna muni xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé loolu la señ touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah loolu la yonent bi waxone wa mak ci sen programme bu negatif bobu bu ñëwé fekk fa lambi golo ko jog daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahqal batil fa inal batil kana sawqa programme bu positif ñëwna dana fi jëlé bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jëlé bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañu ñak yaakar ci rew mi batay yaakar jiñ yaakaron mi ngi fi dara meju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo leen déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man adli waliyan faqad ahsantuhu bil arb ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci addi suqut suba wama taqarraba ilayya addi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarfti alayhi aw kama khala ba ngay ag ci wama yasalu addi yataqarrabu ilayya bin nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wa salam fi hadithil qudsi bi khawlillahi tabaarak wa ta'ala muni sama waliw yom na xam ñu kan moy sa waliw muni sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci mu tay toftal ay nawafil nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci luddu yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéeti nawafil yoy ba mujjima ma wayo ko sop ko yalla kum sop sopi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu sopi la dom adama ju la sop ci am alal légui mu sopi la sérétu mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la air plus 4 ndem doom adama moy sop morom doom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sop dina la soppi ñu ne ko way noy soppé sa jam bo sop mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal ko